0: orukọ mi o yi pada apostelia ti woli smo mustafa jp baba sibi oba lati jo seed of Christ golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan mo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa ti emi duro aye re adide
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: mo laye re adide
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: mo lo ma se bi oba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: jo mo fe ko get ready fun ipade ti o su yi ta ma se lu fun ape o le mo ti wa kankan ri bo ma mi si to su yi o su ifala wa yi o le daye gbe o le daye se onilu eniyan onu alowo ati ala ni eniyan mu fu ape lati ma nse ni ona eko ko to de redeem loruko jesu wara anugba
1: amen
0: mu ni wara anugba
1: amen
0: mu ni wara anugba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: olopo jo thursday atojo simi mo ma wa ni igado lasu igado road hotel bus stop so pun lo sibi oba loruko jesu o ma ra anugba
1: amen
0: wara anugba
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: on lani sunday hey mo so fun wa iru pade to ma wa lola gbo mi sir any company pe daddy ororo meji te fe fun e fun wa loro meji ri o gba lola mo ma fun yo ja koka orire ati pe ororo meji ri but pe kaakiri so wa ri eleyi akanse ni gbogbo ti woli e ba se o ma ni itan ni ororo mejeji ola ni ma ko e n to fe fi se so mo pe abe orule tawon yen gbe kan ma wa nbe ki n to soro olorun ki n to soro olorun woman kan ni Port Harcourt omo ijo wa Port Harcourt ni mo bless ye pe fun yin ase abe orule e kan nbe nbe nka ba mi meji ni won jo ngbele but won mo on ti gba ti gbese waye idi ni to fi se pe onilo woli ati itoni re
2: oruko mi ni iya afi Josephine Oyeniran lati ijo sebi oba Aji branch mo dupe lowo Olorun fun ohun to se fun mi nipa iyepe ti baba so wipe ka bu lo si awon churches branch wa pe ka lo fi share prayer then come about a few rosy playing to share prayer and thought of a rosy for a ton mobuya penny new year payamu bulosi shop me moa da see iwa ju gbogbo shop mi ngba ti mo close ni ale ojo ojo yen gangan so ngba ti mo daro ojo keji ti mo pada de shop mo ba eye yen ni enu ona shop mi nibe nibi corridor kan ba lo ka si o to bi gan ki se ye kekere enu egun sonso enu eye yen egun o wa nbe o ti week ni ti mo pe ngba ti mo ti debe ti mo ti ri mo ni iyepe ti sise o ti ba mi week eye yi ka bi ba o sa gbera o fo ko le photo be o kan fo lo si the other side the shop mi yen o duro segbe glass kan nibi pharmacy kan ba mo wa fe pa mo be bo tin ba ni ki n pa mo le fo glass ni shop oni shop mo wa pada wa press ibi to si kuro mo de anoint ibe mo ti ba business mi lo temi o wa do san ni kan bi 2 o'clock lo ba tun pada wa si that position to si kuro yen be emi de joko si side ibe bo se n fo bo pararara bayi o kan fi ye gba oju oju mi kan o fi ye kan fi gba oju mi o wa fo wa jabo lule emi ti en so pe kilele kilele awon to wa legbe mi tan ri eyen yen laaro na wa so fun mi wi pe eyi aro ni eyi aro eyi aro yen ni mo wa o n da ran ba fi mi bi to pa to wa olorun wa fun mi pa mo wa gbe okuta mo wa fi pa mo be o tobi gan ki se aye kekere eye yen tobi gan so mo wa snap e mo se patan mo wa send e si pastor mi lẹ́yìn gbà tó dilẹ̀ iṣu tí mo close mo wá finance mo wá jo ojú ẹyẹ yẹn mo wá tó kúrò ní ṣọ́ọ̀bù mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run fún retí ọlọ́run ṣe nínú ayé mi praise the lord.
3: My daddy sir, ẹ kú àtàrọ sir, ẹ sir, daddy ẹ wo alangba member mi yẹn tó ṣiṣẹ́ iyẹ̀pẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù ẹ ti tẹ iyẹ yẹn tí mo send testimony ẹ gbà tó tún máa délé láti service lẹ́nu ká parí service tó máa délé ọ̀run kan lọ́dọ̀ ń lonú compound ilé wọn ni níbi ẹnu ọ̀nà àti wọnú ilé wọn gangan lélẹ̀ gbà tó wọnú compound àti wọ ibi pálọ̀ wọn gbà nǹkan tó tún bá ń bẹ̀ lélẹ̀ wọn bá orí lára láǹgbá yìí re si nbe laaro pa to ma pada dele ni won ba ko sori nbe nkan to ri le le sa
0: so pe oluwa
1: oluwa
0: iru abami woni mo n ba gbele
1: iru abami

0: and the Carlo Royal for healing. Nigba ti mo gbo eri yen mo mo Olorun pension ni.
1: Praise the Lord. Baba mi se be ba ina ti le ri o koruko mi ni Ale Musinji omo Jori Afefele mi na mu ti wa lara awon omo Jori Afefele lati year 2000 lati gba ina mu le se nba to baba se be ba o ti ba won se eri ti mo ni ni pe egbon mi obirin o ni o wa ni jubilation fun ojo pipe to the extent omo e o wa ni Ojo State Edo River State awon omo e omo e won ti ere ti won ti pin to the extent won ja ni pe onku nkan ti egbon won ti mama won ni ti pe ko sa ma je won kan ma reti ijo to ma ku o mo ni mo ni ko jeri be gbogbo Olorun baba se bi oba lara ko ri be mo wa pe pastor kan ma pastor to wa ni ajib ni papa ko tele to ti gbogbo laji nsi pe kan ba mi wa oruko abi adugbo ti church wa ni Abeokuta mo sa wa fun mi ni adugbo mi ti lewe ran asi adugbo kan na ni mo se so pe ki omo won ekeji to ko sare lo ko lo ba mi ra oil baba se bi oba eyi to ki to ba ti ri nbe ko sa ra ko ma so pa won lara ko ma to ri mo le jije kuro nle mo le jeun omi lasan ni titi mo le jeun to ko mo le jije kuro nle o ma obi to ma wa no ti ma gbe won to lo ti ma gbe won boss che boss e ni wa tan bere si lo ororo yi ororo ni o awon ti epun ti lo hospital ta won lo hospital kun ti so pe ah kan sa ma gbe won lole kan sa ma gbe won lole se mo en ba se kan sa ma gbe lole o ti koja agbara hospital so o dupe lo Olorun pe o sise o sise eya ni mo aye sister mi o ti ara won ti ya nsin debi pe teacher ni won ara won ti ya debi pe ngba ti won ara won ya tun lo si school to teach immediately gan ni promotion letter won tun de o tun ni promotion o dupe o Olorun se gbogbo amọ dupe o ma se gbogbo ga ti awon mi wa adupe lo pe lowo yin e ko wa je pe o eni fomo sise ranse o e pe fun wa o Olorun lora emi adupe o di le ma je fun wa e se o dupe o
0: oya gba leta igbega iya lo meji lo telera iwosan ati igbega o de telera gbogbo iwo to nbe ni ipo esan mo ran Jesus si o onise iyanu loruko Jesus oya ko wo osan ba wo san re ba wo san Jesus wo san o

ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyan omo Olorun a ku popo sinsin 77 tana won mi soju yin ti la eyan omo Olorun ni bo le wa ki n to bo sori Facebook ki n to bo sori YouTube ago mefa ni ma wo be eyan ayan fe pastor Dekunle Epaphras emi mo n kiyin to logun emi mo n kiyin te leso emi mo n kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde loni ojo kejo osu kejo gbogbo eyin ta ye yin ojo o e didi e ma bo bi pepe. Today is 8/08/2026 mami e mo to wo 80 ibere otun niyan and tori pe oni je ojo Saturday oni o ja se nkan yen ni ojo Sunday gbogbo eyin odo 13 to 30 gbogbo eyin mama mama e farabalẹ gbọ mi o komo di o ba mi so fun eyan mejo ni nti mo fe so si yin leti fun ipade ti ola ni ojo Sunday enikan ni woli e mo ti igba no nti o mi n le so on to le sele lola o even lori omi 77 mi n le so on to le sele enikan ni wo le ri niyan o be mi olorun ba so pe ka se be iwo ma fokan gbadua e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin omo Olorun kan joko ni ka kan mo dupe ti wa e wo bi 77 se ri oba to ti wa leyin Olorun titi ma gbogbo ada ogo pada fun eni to logo eyin eyan mura o awon ise ami ati ise ti yanu tati jo ati tisin gbogbo eyo combine o soire laye eyin omo Olorun mo gbo nkan kan leti mi mo nbo ja koko jo dupe o le joko o le ma jo o si le dide tori awon meta tin boy enikan lawon da mo nbo

se mi lore o se mi dada oni ni ojo kejo ninu osu kejo odun 2026 gbogbo le so le fos ni waju okan fo bi igba te yan to si waju bi opolo ni igba meta mo ri alejo meta ti won ka omo o si confirm e fun mi ninu we Psalm 23 verse 6 oni ni toto ire ati anu yo ma to leyin ni ojo aye re gbogbo mama alejo meta nwo obo bi an ba ji ofo number 1 alejo akoko ewu aso re to mo lololo ti won fi ami blue ti won fi ko akole ise ara so yen to wo enikan ni kini alejo meta ni mo wo yi won pe won ni elala akoko to saju oni won pe ni olore ah bi an ba ji ofo waju mo fi majemu so tele olore ka o mo lojiji lati osu kejo yi lo to tun waju ojo kejo ki olore ko ri na ri o in the name of Jesus Christ alejo keji ton fa lowo iyen ni won pe ni alaanu mi ni mi ku mi na sahala ona won to ko pelu oda blue ni won fi ko sare mama ibi an ba ji ofo soke si waju baba ti an ba te ba deje oni saturday looto alaanu ka omo ki won yan alaanu ti o in the name of Jesus Christ ewe eleketa ona won wole o le ma ri won you may not see them with your naked eyes but in te mi ri la ro ni saturday oluran lowo oluran lowo oluran lowo iran lowo won ko si oyi iran lowo mo ni ko ja wonu aye re lo in the name of Jesus Christ ojo kejo osu kejo oluwa wa ni ki gbogbo eyan lanu ko so ni igba mejo mo n lori facebook mo n lori youtube mo n lori tiktok e wa gbon ti emi oluwa so fun mi sa mi ola ti e ba n bo ejo te ba le ra igbale tuntun o ohun olohun ni igbale ti won fi n gbale e kan ra fi sinu nylon emi o so tele si ma wa so nti oluwa ni ka fi se ati ko si latojo owe ojo tuesday lohun ati n fi igbale gbadua oluwa ni e fi ele ipede loni ojo kejo osu kejo olori asiko ti olori asiko ti oluran lowo asiko oba wa ti alaanu asiko oba wa eyan le ku enikan ni bo le ti ri yen ninu we Luke chapter 10 verse 30 titi wo 37 won mu okunrin kan ti nlo won ni awon olosa mu won sa yankan alakoko eni to kokoko koja nbe oni omo lefi kan omo loju lo ni ko da lohun elekeji to tun koja oni alufa kan pastor kan ona mo loju lo igba to di eleketa oluran lowo alaanu asiko ti won pe ni alaanu samaria o ka mo be tori won ni won pa ni apatan ni injoro ni be ni asiko ye lolohun ba se ti alaanu samaria n koja lo ka tan yen ko gba balance enu we Luke chapter 10 titi wo verse 31 titi wo 37 ebi owo yen lori ko to fi pede mama yi baba to ba ku iseju kan ki to ni yeye o be lara re olori asiko kan si ami loni ojo kejo osu kejo ko yo si olojiji in the name of Jesus e wa tewo o wa mo ka ise mejo o mo lo waju to ba se pe waju ni ope bi ti mo re si loni ojo saturday ojo kejo osu kejo ti odun 2026 gbogbo eni to tewo bi igba won fe gbe omo titun fun o tewo bi igba to fe gba ki tewo bi igba to fe gbe tire nawo yen si waju wa wa ki gbe olori asiko o gbese kan si waju igba mejo lo pe e wole mi wa mo ki gbe to ba ti pin oruko jesu bibeli ni oruko oluwa ile isu agbara ni mu kunto ti nbe ninu jesu okere oni saturday to to asiko tutu lawa bo mo boda kan mo dide gbogbo bi e ba tin bo mi wa ke olori asiko eyin olori asiko olori asiko egboro oluwa timely helpers loruko jesu e wole ti mi so be e wole ti bi awon eyan kan de lasiko awon eyan won pe ni akimo rin olore
awon ye won pe ni alaanu to se genge to gege won ade to ba ku iseju kan koju o ti o to ba ku iseju kan ki won fi o sesin olori asiko yo pikapia tamena shendoli ata oni ni ojo kejo osu kejo mo le label mo lara ti won ba ni awon wo olori alaanu ati oluran lo won wa odo re ni won ya straight in the name of Jesus eleye se nto le ma sun to ma gbo lori bed o olufe olori asiko wa ni bulletin gbo mi to ba ti di ola ni church gbogbo eyin omo olodun lati 13 to 30 ati gbogbo eyin momo iba se gbalẹ nu ile re kan finu lai lomba tabi ko dogbon mu o le ka to ba fe ke nikan kan mo esa to ba ti ju ohun woli lo n gbo yi bi n ba gbo nkan mi o ni so pe ke se eh ninu we Isaiah 52 oni egbe egukuku oni ara yi o wa nu bibeli sa ni bo lo tin gbon mi kaka kiri aye won ni ki n so aso tele ala oju orun to n ba ire oju aye je ala kan lo tun lamoju yi eyin mesan le la life aseyin enikan ni bawo le yan se mo ma life aseyin nigba to ba n bara re ni family house nigba to ba rin lo ninu igbo to mo bi to n lo nigba to ba ko exam to so meet nigba to ba sadede bara re pelu jankawo loju ala tabi to ni ibalopo tabi ti won gbonje ibode fun o

0: in the name of Jesus. Yon le jubai lo lori Facebook. Yon le jubai lo lori YouTube. Six si ma si wobe ni daji. Moti salaye fun awon eniyan ni ojumo to ba sese to ba je Christian adua wakati kan oni Jesu ye ale to ba tin gbona si nlo di 2 hour 40 minutes adua wakati kan enikan ni go let you drive Jesu lo so be nigba to so fun Peter ati awon mo to mu lo sinu ogba Gethsemane o wa pada wa o ba won ti won sun o wa nawo si won ibe lati mo pe adua to da fun a day wakati kan ni oni eyin o le ba mi sona fun wakati kan le ba mi sona gbogbo jojumo emi o mo ran o lo lati gbadua wakati kokan e mo ba mi pade ojo saturday 6 ni awon ojo yoku 6:30 ni an gbogbo eyin te wa ni ilu oba ni uk mama tomo re ba nbe ni london tomo re ba nbe ni london ejo pade woli ni united kingdom woli odekunle yo wa nbe ni ojo mewa sisin on the 18 ni ma wa ni UK bo ba fe gba flyer iwe le won ni jebe pe baba e fun mi ni iwe card tin fi pe omo mi to ba ni phone ko letter si mi latori bi pe e fun mi ni iwe le wo now ma send the flyer si o 081 ni elo 6 meta 37 kan 34 43 081 6 meta 6 ever meta 7 kan 34 43 e send si mi oh ki mo fe se laaro yi ni bulletin gun mi adua gan se mi ni mo ri opolopo isipaya ni bi to ti ye ko se rere sugbon ti an de ikoyira si o tabi ti koyira nu eje je yo gbogbo eyin to ti ye ko make e asiko to ye ki won propose si o keni ko lo fe fi o asiko to ye ki won bo se we re asiko to ye won bo sise asiko to ye won gba o sise ikorira tinu wa wa dide mo so tase lati oni ojo kejo osu kejo lo bayi ni oluwa wi jade ninu ara won in the name of Jesus Christ kapayas de du amina sada ala eke fowo gba idodo re o fa ikorira jade lara mi tina toro in Jesus name o se mi ki nso aso tele lekefa gbogbo eni ti nbo mi won wa fi si awon mi ki npase eni to nbari ti ndogbon faso go re ya eni to nbari ti nfaso igbedide re ya eni to nbari ti nbu oku ni gbogbo igba olorun comfort life olorun odekunle epaphras olorun 77 mo so tase ninu odun yi loruko Jesu e piya in the name of Jesus o sawe kankan loni mama igbale le ba mi mu wa si church ni ola ohun olorun lele to ba se po gbagbo pe woli kan londun yi isin meji si ni ago meje laaro ola oni ipade ti awon 13 to 30 awon odo Jesu ago mesan ani fun ani ngba si ago mejila oni isin awon agbalagba egbo mi alujanu meta kan nbe ti mo ba eniyan ririn ajo afi to ba ri woli bo le pada awon meta ta won ni ki nle pada ni isin mo nlori Facebook mo nlo YouTube mo nlo TikTok se alujanu meta ta yen enikan ni esawu number 1 eyi ti mo mu eje eyan lojiji elekeji eyi to mo wesi aye eniyan emi afi akoko eni sofo eleketa oni emi buku ti mo je pe eyan wa be ko si tun pada lo sorun be lai mi aye lai se nkan kan won ni okan wa be ni ko gbe nkan kan rese o se dagba to okoko le ko se nkan kan bayi loluwa wi alujanu meta ti mo fa aye eyan sofo alujanu meta ti mo mu eje eyan lojiji iku itojo alujanu meta ti mo je eyan wa be eyan lo be mo palase lati seju ilo ki won wa bi wo si ki won pada leyin re e kibe e pada leyin mi eyin aye e pada leyin mi eyin emi ibode e pada leyin mi eyin ewu eyin emi alale ewu ile itedo ile ti mo wa yi emi tin sise nbe oya wole o mo dide mo in the name of Jesus oni lojo kejo e kibe oni lojo kejo osu kejo odun 2026 eyin ayan fe e je npe eni wole bi won se nbo gbogbo eyan omo lohun fi iwubo ti adwa yi enikan ni iwubo elo iwubo 8 o le iwubo 800 naira mo gbe yin bi 2000 iwubo 8800 tabi o le iwubo 8000 ta gbara re ba gbe eyin te ti so re majemu yin na o le dogbon so emi oluwa ni fi iwubo 8 fi ti adwa yi leyin o ni lojo kejo osu kejo bibeli ni awo fun awo on ti eniyan ni yo si fi ra emi e Jesu to feran re loju oforiku adwa yi nti o wa sele leyin adwa yi so fe gbon o bere si pe wo na leri ategun ti tun fe wa e pe engineer won ti to lenu ona won ti o fe so ise olohun atijo
1: ah praise the lord oruko mi ni Ezekiel Adejumo mo je omo bibi ilu Ogbomoso
2: nice mo like here
1: mo si wa lati ipinle Kwara
2: ni ilorin le ti wa loni
1: be ni Kayama local government
2: nice
1: mo ni aisan eje ruru
2: hypertension
1: aisan yi lo pa baba mi
2: je ngbadua nowe fi mo gbonu ese ami egun ti ma nja won ogun ti ma se won leto ti wa eyin te gbe ogun afijo debi ati egun afijo bo ba ti se ami wa tete joko ase toju ase lo ti mo gbe wa bi loni o ti jade la re loruko jesu oya joko
1: bo se se baba mi gele loru ojo yen be lo se mi eje nda ni mu be lo nda lenu ironu wa ba mi loru ojo yi ma to di bi 5 o'clock eje nda ti 35 lati 2 mo lati pe okan lara won dikin church wa eni awon na loru ofe lati wa nbi
2: won be nbi lo
1: e mo wa pe won mo ni soro bye bye gbogbo won wa ba mi atire fe wa sugbon to ba mi ni ronu ri be ni pe aisan yi lo so baba mi de do arin le eni yen won toju mi mo ra gbadun de tin ba nlo ejo mo kan be ni egbon mi pe mi kiki mo bo aso gbon so ki wa si hospital egbon mi na nbe nbi bayi
2: awon na to wa nbi bayi
1: mo wa wa won toju mi hospital in ton ka mo ma nu
2: eje ye tun kan na
1: be ni egbon mi a so mi pe mo si iranse olorun kan si nbe o ti won pe ni olorun ojiji mo ni ka mo si ibadan mo na jin sugbon awon ba mi wo omi awon ara ilu ogun mo so ti a lo si ibadan mo wa ba mi toro mi lowo won
2: won toro
1: ati ororo
2: ati oil na
1: be ni nike to dowo mi mo ju ese sile mo so fun olorun emi ati woli to se kini ka jo lejo o emi ata angeli ti sise pelu e ti won pe sinu ororo o la je lejo
2: hi so ngbo won le mi ati woli emi ata won lejo angeli mi la won ba lejo ti won da sinu oil yi sha.
1: To ba ya pe to to ise iranse si ododo ni angeli pe si nsise eje yin ogboro kan mo laye ko si bo so mi dedun ayin le baba lati february odun to lo o ni mo ti lo okan do ni
2: charge aisha eni suru o se ke tan be won ko yin ni ten so yin
1: o ko mi egba mi nbe nbi
2: e ba npe won
1: mami to de nibi te ba wa mo bo wa omo bibi inu mi nbe nbi
2: e ba npo
1: febe
2: mo bo e mo bo yin bo
1: mo wa lo ororo yen inu ile ti mo ngbe
2: 9 by 9
1: ara yen ibe ni mo se wedding si
2: inu ile le se wedding
1: bo odun ni be
2: aish febe se nti daddy so e so to ni
3: ben
2: won ni eje ti mo kan
3: ben
2: se wo mo
3: ben
2: o ti riri
3: ben
2: o lo nti riri
1: mo wa so fun olorun nu le yan gba ti mo lo ro atomi hun to ba pe pe yi daju se tangeli si inform bi baba yi si so mo si radio lese kese mo n gbo mo ti yan pepe ninu yara yen
2: eyin na ni pepe
1: be ni mo wa so fun olorun pe ile yi o mi o gboro so dun nu e
2: aish ijo je mo pe leto ti wa loni oba sami oba mo sami bi oba wu o ni so dun be yen Joseph Maleko ni yes.
1: Mo ni tori ani ti mo n ba ipe re rin ko gbe inu ahamo. Dada latoni emi lo gboro gbe inu ahamo. Baba Olorun ko le fun mi o face si.
2: Ah! Oko ile fun yin. Egbo mama.
3: Emi le gba re, omo iya re.
2: Se o to l'Olorun wa ko ile fun.
3: Oko ile fun won.
2: Won si gba iwosan.
3: Won si gbo osan lati gba ko se mo.
1: Ke ta sibe. E ma to di jara ri odun yin. A wa lo si Ilubada fe lo dupe.
2: Mo ebe wa dupe
1: be mo wa sibe ni 77 mo wa emi atawon ebi mi lo re fe ati pe mi ma so fa awon ebi mi mo ni eri eti to
2: kètò.
1: Tó ni alọ́bẹ̀ abúlé pẹ̀lú ìpẹ́lẹ̀ àánú.
2: Táwọn èèyàn bá fẹ́ ṣe àtẹ̀símọ́nì wọn lè tó 250 àbí kékeré ló pé kéré rá mọ́ ìwọ náà wà 77.
1: Ọlọ́run tó bọ̀ mí ní Camry.
2: Ẹ ra
1: oṣù
2: kẹ́ Toyota Camry.
1: January ni mo wá 77 fẹ́ báyìí lọ́run fún mi ní Camry.
2: Kètò tí ètò abẹ́ náwó ẹ̀ méjèèjì mọ́ dìde kànná. Àṣẹ tí ń pa kádàrá dà. Àṣẹ láti máa pọ̀ sí ẹwu bí bàbá ṣe ń pọ̀ sí. Bí n bá gbọ́ tó lè ṣe àmì jẹ tó jókòó tì lọ ọ̀dún ẹni ó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Sídà.
1: Nígbà tó di ọdún yìí, àwọn kìlábà wá kó àwọn dírẹ́fà mi.
2: Àwọn
1: kìlábà.
2: Kìlábà.
1: Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kó àwọn dírẹ́fà mi, wọ́n ń béèrè fún rásán owó tọ́pọ̀. Ṣùgbọ́n lọ mo wá jí mo wá péyàwó mi mo ní táàsì ni pé omi àdúrà sẹ́wọ́sẹ́wọ́ ẹ búdà rẹ àwa ń jìrà bẹ́ẹ̀.
2: Ẹ̀yin nu omi àdúrà.
1: Kó dé bá wọn ọlọ́run tún wọn sílẹ̀.
2: Ọlọ́run tún wọn.
1: Dádì mo tún ní ìdáná tì yín nítorí pé mi ò fojú rí yín iṣẹ́ ìyanu sẹlẹ̀ ṣùgbọ́n mo láyọ̀ pé ojú wa sì mẹ́rin lónìí. Mo pé ìrànlọ́wọ́ tó dìde.
2: Àṣẹ láti máa pọ̀ sílẹ̀ wá gbà lónìí ẹ máa pọ̀ sí ni.

tani bi keni a fe se nkan kan ma pe awon nkan to ba ti di ola pe ka jo ka bi beni wa tan a tun jo ka ma je mu titun gbogbo eyan omo olodun ti won bi e wa kunle eyin te ma ki wedding anniversary yen wa kunle juna me kapa aladasha mo so tele agbara olodun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke se rere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary eni kan ni wo ni mo fe so testimony 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire ata

FIFA lomo fa ko to di wipe omo o mo rin a kokori ori ko to di wipe a ri o si sentele bayi na loro le aye o lati igbese kan si igbese mi ta ba mo ogun akaba baba ti gbese kan sori ikan a tu gbese kan sori ikeje je je je a mo gun lo titi ta fi gun akaba un ta gun doke e mo ja wa kan juju o e mo ja kojun tu lorun tori igba re bayi ko mo to koko obe kokun koko obe o tori na e ja mo rara gbe igbese ni ile aye opo lo je pe papa julo lasiko yi awon odo iru ere ti won sa ka sare benz ko lo mo ja lo ko lu trailer ni e mo ja sare benz ko lu trailer o e ja mo gbe igbese ohun die die adua mi gbogbo gba wa ni wi pe olorun dakun dabo o lori emi ti won soro ati gbogbo awon ti won gbo le ise radio 32 fm 94.9 feyin e lo wa asiko yi gbogbo igbese ta ba tin gbe nle aye dakun mo gba fun wa gege bi aseyori gbogbo ilakaka wa nile aye yi mo mo ja se lasan o mo ja wa duniyan lasan shanu wa dakun mo gba fun wa ni aseyori o si ri be o se be e ni se lasan logo olorun oba igbiyanju gbogbo wa bayi ko ni jasa san e kojima e ka ro yi 32 fm 94.9 feyin e na papa bi laft house premier hill mokola nibadan ibe na la fi kale si amo lowo lowo dam loju pe ka kiri agbaye na ni won tin gbo wa tori te ba doju opo ti radio garden won mo gbo wa ni biki bi te ba wa o sese ke mo si lorile de nigeria e so fun gbogbo awon ti wo ba nbe lawon agbegbe gbogbo awon orile ede gbogbo pe ah ele mo je gbadun 32 fm iba asoru lewa e mo gbo lorun nbe na le wa dori mixer na e mo gbo wa lojo po facebook anbe nbe laaro tuni 32 fm 949 feyin e iroyin papa fendo ina la tugbede laaro yi le ba ti ro ni feri o le janti oni feri abi boda oni feri baba vendo de olu shala omo omo lo ko mi agbenso yinu ti e retire leni titun se ojo saturday 44 minus 4 lodo ti yin e tu se be 40 opo we iroyin lo ba mi wode laaro yi saturday punch ajokura wa debi ni saturday vanguard gbagbagba ini belegbe mi saturday sun ajo wanbina ni this day ajo ko worin wode ni be na weekend trust e ma wonu re jade leye kankan amo baba se ka won iroyan na lede gesi in la wa o mo gbianju re lati mo tu se de yoruba tesi mo gbo be ni to si je pe baba ti feyin iwaju ta ti fi ge gbogbo awon erigi gbogbo awon ntin be ninu akori ohun be ni erigi barista ti won je amofin wa yomi ogunlola ti awon na o mo gba lenu wa ti won o si mo ba wa foju eto ye to wo gbogbo awon koko to ti jade ninu iroyin laaro ye e wa je ngbera so lati nu we iroyin ti saturday punch iroyin re o bi won ti ko gadagba gadagba leri loju iwe iroyin ti saturday punch o fe je iroyin ti won ko to tobi julo nbe loju iwe kerin lo wa o lori oro EFCC won gbese le asuwon won gbese le asuwon e freeze asuwon e ma freeze asuwon loro to ni se pelu oro ijoba nipinle osun eyi ti ase ti koko jade lati odo ajo itin gbogun ti awon ti won lowo olu ni ponpo EFCC wi pe awon gbe igbese kan lori ase kan to jade pe ki won gbese le ki won ti pa asuwon ijoba ipinle osun amo o oro n ti wa di awuye wuye eyi ti awon eyan ti be si ngba egbon ti egbe oselu ti accord NNPP to fi ma awon morile de Nigeria kan ti won so won ti be si pe wi pe e safayo re ta ni won wi pe ki won yo ku lori ipo olukoyede to je oga agba fun ajo ti EFCC won ti be si pe efo nitori ase to ti ko jade saju on na ni be na EFCC awon na soro oni ewo awon alakale mo nbe ati wipe ke soro ijoba ipinle osun nikan na ni eni won wipe ki won gbe asuwon won ti pa oni awon asuwon meta ototo in la se jade lori re labe iroyan na mo si wa o gege bi falana bo na ti soro agbejoro to je ajafeto lorile de Nigeria awon na ti be si won se awon ibere kan ibi ta won na ka si en lodo ile ise are wipe a are
Chelsea fe mo fi dawon omo orilede Nigeria loju wipe ajo EFCC ajo to daduro tin sin gbogun ti iwa jegudujera lorilede Nigeria ni se ise wipe idaduro ajo EFCC emi lese emi logbologbo ibere ti fala na senu te ba ka won iroyin ohun sowo waju egba we iroyin Saturday Punch mo e wo lo si oju iwe kerin e ba nbe iroyin ture lori oro abo inu we iroyin Saturday Punch na mo si wa o odi oju iwe kewa ninu we iroyin Saturday Punch ohun gege bi awon kan ti ori koyo ti won pada wale lati akata awon ajinigbe nipinle Kwara bi won ti so won oju won ri o kini ti won so iroyin gbe ninu we iroyin Saturday Punch o jo pe ototo die die lawon iroyin won yi ti won gbe iyun awon iwe iroyin awon eje nkan ko kati Saturday Punch na pe awon metala ni won jo lohun ni pe lakata awon ajinigbe ohun nigbati bi omo mejila si nbe lakata awon o nipinle ti Kwara be na won tu wi pe awon obirin bi meje ni won padanu awon omo won ni ntoju won ri lakata awon ajinigbe ohun oju iwe kewa inu iwe iroyin ti Saturday Punch ina lo wa sha mo pe oro orilede Nigeria odowo Olorun ba nikan ni nsin eja ko ninu iwe iroyin Punch eja lo sinu iwe iroyin ti Saturday Punch lori oro abo na ni nsin te si waju enikan na mo soro ninu iwe iroyin Saturday Sun o wi pe ohun je enikan to je wi pe ohun ko ni bi ti won tin lo won lati ja fun awon ti won je aserubalu ti Boko Haram oju iwe kerin oju iwe karun Saturday Sun ibe mo wa o kila awon nkan teni ohun so o mo soro ile mo re o wi pe ni asiko na won ni awon nlo won ni o lati ja lati mo seku pa awon eyan fun oruko Allah emi ko mo so o eni to je wupo ti figba kan ri wa pelu awon ti won ja gbesumo mi ti Boko Haram ohun en lo salaye oro loju iwe kerin ati oju iwe karun ninu iwe iroyin ti Saturday Sun labe iroyin na o tun je ko di mimo pe o ko bi ojo meta ki won mu ohun na ki won se kupa ohun na boya won pada so kupa ohun na oju iwe keta nlo wa bo ti wi pe ni ojo keta si asiko ohun eni ohun mori bo ton sako lakata won o tun soro o wi pe o le ni egberun lona 100,000 awon ti won be pelu won ti won kawo soke wi pe awon o se mo won surrender in lo yinbo to bade to si je wi pe bi egberun mesan o le won ina ni won da pada si arin awon ti won je lagbegbe eyan won da won pada si ari awon eyan lawujo oni tori ngba awon wo awon ti won soro won iyan awon ti won da pada wi pe awon ile won yi se awon ti wo baluje won si ti kawo soke wi pe awon o se rufe nkan be mo ni won se da won pada saarin ilu iyan ijoba eni won foro un lede ni iwe iroyin ti Saturday Punch be mo ti ri gbogbo iroyin yi o loju iwe kerin oju iwe karun ina let baroyin won te ba nbe oda eja tu sun si waju amo lori oro abo na ni bi tu se wonu iwe iroyin ti Saturday Vanguard loju iwe kefa iroyin gbe gege bi enikan to je amofin bo ti foro lede wi pe awon 25 ina ni won jo lohun ni pe ti won je omo wewe lakata awon ajinigbe nibi gomina Abdulrazak ohun na ti soro wi pe awon 12 won fidi re mule ti won je odo ni won darapo mo awon ti won se ijinigbe yi awon ti won je agbesumo mi awon odo bi 12 ti won be lakata awon won tun ni eyen oya e rukuru ti won e darapo mo won amo gomina Abdulrazak ninu oro ti won leyin ti won fidi re mule won ni kini ye o bojumu o in to si je wi pe won kabamo lori re ni pe attack ohun o bani loju je o bani lokan je o si je ohun ti won kabamo lori re sad ati regrettable in la won oyinbo ti won fi geroyin na lese loju iwe kefa inu iwe iroyin Saturday Vanguard ibe le ti ri yan lori awon isele to waye ni o
nipinle Kebbi Kwara ati Niger lapapo awon omo ti won jolo ni pe ligbe kun awon ajinigbe ohun won ro po odi marun tini ogbon 25 eja kuro lori iroyin eja lo si oju iwe kewa ninu iwe iroyin ti Saturday Vanguard gege bi iroyin ti gbe lori oro imukumu ifakufa mo se yen mo mo mu yen mo ohun gbe nnun ohun fa nnun eti won tin soro re lati asiko yi wa lori aro awon odo lorilede Nigeria gege bi iroyin tu se wa gbe ninu iwe iroyin ti Vanguard pe oro ye mo wa soro awon odo mo won pe awon omo kekeke awon na ma ti bes ni lugbadi kini yi o awon na tin gba awon kan buku buku lura o odo ju iwe kewa ino iwe iroyin ti Saturday Vanguard ibo ni yun tutu wawa nga alawile wa ba wole won ma ba wa yanana salaye oro eja tu wo inu iwe iroyin ti This Day ko to di pe a mo tele ile o lo soju oja abibo wa ni oda eja to jo oja de ta ba to jo oja de a tu mo gbe igbese to ba kan baba vendor le ngbo 32 fm 94.9 ambe loju opo Facebook 32 fm 949 feyin e mo ba wa wo e mo pin to si je wipe ti asiko ba to na gbogbo awon bi iroyin ba se ri lokan tin e fi sibe amaka so water a doju oja e mo yikombe an padan bo

0: kutu pebe adio tan la won mo lu tin re kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude yi ka won ko to ma da mo lu kaakiri gboro ko mo lu wonu oko oloko en ba ni nkan osin ewure te dori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye re kaakiri gboro o ti do fin o ti di wa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jo jo lamba labe ofin ajo tin receive owo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lon ketatan o atata eyan ta wi lona ti ogbo inbo wa fi gba kire mu mi kikan eye damo lu ka gboro nipinle oyo
1: ah egbon mo ma gbo pe lafaji ti paro oruko
2: be ni o

0: So one any long, no new tone de ese o adu kwa si wan beti en teti gbawa 32 FM 94.9 fenye lori iroyin baba fendo e ka bo pada awa lojo po Facebook atin rowo yin be 32 FM 949 fenye e tun mo baba wa pin kesi mo fi ero kan yin na sowo soju opo ohun gege ba ti so pe ta ba ti pada de a mo gbe amofin Yomi Ogunlola a mo gbe won wole sori eto ojo pa amofin tin be lori afefe nbe. Hello e mo kaaro wa amofin
1: atokun
0: e ku ojumo sa
1: o kiyan
0: e sa
1: a ku dede woye
0: yes a ku weekend
1: oke awon awa na nile a ku weekend
0: oda yo da ko ni danu eja tu mo wo awon iroyin tin be ninu we iroyin lo wuro oni eja bere lati ninu we iroyin ti punch iroyin ti o fojule de ti won ko to tobi julo ninu we iroyin punch loju iwe kerin ina lo ni se pelu oro EFCC ajo ton gbogun ti oro awon ti won lowo lo ni ponpo sowo lu basu basu lorile de Nigeria lori ase kan to jade lenu won saaju lori pe won gbe asuwon to je ti ijoba ti ipinle Osun be won gbe kini ohun ti won ti pa fun asiko yi amo gbogwa na la ri ase ti are orilede Nigeria na are Tinubu ta won na pada so ti won fi safamo ara won pe awon omo kankan pa re o kini ohun e tun gbe se ohun e tere o re pa o egbe accord egbe NNPP ati awon orilede Nigeria kan won ti wa bere si pe fun iyokuro olukoyede to je oga agba fun ajo ti EFCC ohun olowuro ni fala no na se ibere kan wipe nje idaduro EFCC pe se kini ohun ke se pe mi logologo ni nsin ngba EFCC ba pase pe bayi ni ti are na tun ni wipe bayi ni oye ori amo bi o ba ni di obirin e mo je ku mo lu amofin se ko wa le ni di ti ajo EFCC ti won fi kokko gbe igbese pe awon gbe ase yen jade lakoko ko te to wa di pe awon awuye wuye o bere si ni jade tele tori lara awon ti awon omo orilede Nigeria kan so ati ri awon kan loju opo Facebook laaro e bayi ti won ni wipe ajo EFCC se o ye ki won fi won sile ki won sise won bo ti to ati bo ti ye ni lai si pe bo ye ni kan wo won lowo wo gege bi ajo to ngbogun ti oro an sowo olukumo kumo ijegudu jera orilede Nigeria to si daduro amofin
1: ese won tokun se ri oro to wa nle ki se pe eni kokon ni ki EFCC ko ma se ise bo ti se to ati bo ti se ye sugbon se ri bo ti se to ati bo ti se ye yen it must be seen to be so gbogbo ara ilu lati ri be se ri test yen bi ti oro court ni reasonable man's test ni bawon ara ilu ti se ri se pe looto ati lododo ise lo fe se tori se ri EFCC ten ri opolopo nkan ni o da nipa nkan ti se sise won e je fun ile example kan mo gba judgment kan against won ruling ni won mu omo kan won se iwa buruku iyen bi ti yawo yawo ade lo court aja ija yen at the end of the day adajo ni ofin ton fi gbe omo yen wa labe advance fee fraud oni EFCC se mistake pe abe ofin yen ko lo ye kan ti gbe won wa oni sugbon igba ti evidence ti wa ni court ohun pe awon documents kan won wa lori phone omo yen ofin kan de wa leko to criminalize keyan ma ni ro document be oni nitori na ohun o da ijo fun omo yen labe ofin Lagos state all right won sentence omo yen si osu mefa sugbon ninu judgment yen adajo ni moto te gba lowo omo yen ko si evidence ni court lara nkan to fi commit crime ni a de pada lo si EFCC ani e wo judgment o moto yi won ni ko nse lara nkan to fi commit offense e release moto fun wa o ba yari aba pada lo court agba application lo si court lati le retrieve moto yen ile ejo de da wa lohun kon release moto fun wa afi to ba yi ma gbe fun wa lola so ewo ni ki EFCC to enforce ofin ko hun na ma abuse ofin ko ma disobey ofin ile ejo so a lot of things lo wa wrong pelu EFCC awon ara ilu won ti se nwo EFCC o dara rara ni now ewo eleyi to sele yi so close to an election ko yato si nkan ti eme fi ele fe se nigba yen lori oro Tinubu kin se pa wa ni pe ki EFCC ma sise sugbon they must be seen to be doing that job pe kin se pe won gbe leyin ijoba to wa lori oye it's a good thing that Tinubu se yi to se even though ohun na o tun se daada to tori pe won pe won lo le won tun wa lo si arin oja won lo n gbe omo eran ojo ni EFCC act o gbe supervisory jurisdiction fun EFCC le attorney general lowo under normal circumstances attorney general lo ye ko me ko wa sinu case yen ohun lo mo bo ti se le ma yanju e ki se ki are ko wa gbe iru igbese to gbe yen even though his intention is noble I mean well gbogbo yi ta n gbo ton so but anlati mo pe democracy is founded on laws only principle to guide
0: e boya to rawon mo Nigeria tin no cas pe se satodo won ni ki ase ohun ti wo wa yin ase akoko ti ajo EFCC fi lede
1: ijoba obodo act on impulse obodo act on impulse to fin ba ti kole pe bayi la se ma se nkan elukankan obodo se any other way iti are se yen o to ku die ka to o ku die ka to so attorney general lo ye ko se ki se are lo ye ko lo so ru nkan to lo so yen iyen wa wrong
0: oda
1: you know but all is well that ends well won ti gbe ese ko lori account o wa ku so won ijoba osun bo won ko lo mo owo na kan fi jogelede kan ma sa agbagbe pe igba ton ba ku lori oye EFCC o le won mu ṣùgbọ́n orúkọ EFCC lọ́wọ́lọ́wọ́ ta wà yìí àkúnrin orúkọ yẹn ò dá tó kò dá tó.
0: Sọ ẹja tún lọ sí ọ̀rọ̀ tó tún fẹ́ jọ mọ́ ọ̀rọ̀ àsùnwọ̀n ojú ìwé keje inú ìwé ìròyìn ti Saturday Vanguard ni ìròyìn ti jáde ẹni tó sì wà kọrin jẹ́ igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tóun náà tún pẹ̀lú nínú àwọn tí wọ́n díje dupò ààrẹ lọ́dún 2027 níbi ètò ìdìbò gbogbogbò Atiku Abubakar ọmọ kẹgbàjarì pé owó àwọn owó kan tó ń wò mọ bí wọ́n ṣe fẹsẹ̀ rìn wá àwọn tó sẹ́ndì owó òun ò mọ̀ wọ́n o bí ìgbà owó àjèjì tó wọnú àsùnwọ̀n rẹ̀ kan ló bá ń ké gbàjarì lórí ọ̀rọ̀ owó ọ̀wọ́n àmọ́ ìbéèrè tí àwọn èèyàn ti ń ṣe ni wípé ṣé ẹ̀wà lè wo ẹni tí ó fi owó ọ̀hún ṣọwọ́ sí àsùnwọ̀n yín ni àti wípé kí lèrèdí tí Àtíkù tó fi tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní ké gbàjarì ní ìsín ṣé kó mọ̀ bá wa dọ́la kí wọ́n ní owó kan ó wọnú àkáǹtì ẹ o tí ó sì fẹ́ jọ mọ́ pẹ́ bóyá kò gbọ̀nà àìtọ́ ń Àtíkù ti ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ní ìsín ariwo tó wá pa yìí ṣé ọ̀rọ̀ ká pariwo síta ni àbọ̀rọ̀ tí àwọn ilé ìfowópamọ́ tí wọ́n lè yanjú ni.
1: Ohun tí Àtíkù ṣe òun ni ọmọ Nàìjíríà rere níbikíbi tí wọn bá wà tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí ó yẹ kán ṣe nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà la máa ń rírú ẹ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ kàn dédé rí owó tó wọnú àkáǹtì ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ́ bí tó ti wá èèyàn láti lọ sílé ìfowópamọ́ láti lọ wádìí pé ẹ wá o owó yìí níbo ló ti wá so but fún ẹni tó jẹ́ bí irú Àtíkù tóun náà dẹ̀ mọ̀ pé won le be so won ni seke seke lowo mm bo se pariwo sita e lo da e gba mi o o leleyi o mo leleyi ti wa o eh eh se mo pe nisin bi kankan ba sele ko se en to le mu mo pe ah omokunrin ide pariwo lo to o pe owo yi wo nu account mi o mi ide mo bi to ti wa o mo wa laye o ah eh so o igi gogoro ma gun mi loju atoke lati wo ohun lo da ipo fi eleyi se
0: oda e da lo si ori oro abo amofin oju iwe keta Saturday Vanguard oro abo nbenbe loju iwe royin ti punch na oju iwe kewa oro abo ina ni o Saturday Sun na oro abo ina ni loju iwe kerin ati oju iwe karun a ma je kin koko wo bi ti Saturday Vanguard bi won ti gbe oro ti won kale ni inu iwe royin Saturday Vanguard oju iwe kefa won pe lawon isele jinigbe to waye ni ipinle Kebbi Kwara Niger won se aropo awon omo wewe ti won je ojo la orilede Nigeria to je wipe won jolo ni pe lakati awon jinigbe won yi won si ka o je awon omo wewe 25 gege bi Saturday Vanguard ti gbe ninu iwe royin Saturday Punch awon gbe wipe awon metala ini won jolo ni pe nigbati awon omo 12 ti won si nbe lakata awon ajinigbe ni ipinle ti Kwara enikan na tu wa soro ninu iwe royin ti Saturday Sun amo ninu iwe royin ti Saturday Vanguard kin to kuro nbe won tu fidi re mule o pe awon obirin meje ina ni won tu padanu awon omo won laarin osu mefa ti won fin be lakata won eni an wiye oju iwe kerin oju iwe karun Saturday Sun na enikan na to na ti figba kan ti won fa mora mo awon ti won jeru balu ti Boko Haram to soro oni ngba na to n wa pelu won won pe awon ja awon si n pa ayan fun ala pe ojo meta bayi to ku ti won se ku pa ohun lo n kuwo nbe ijoba na tu wa soro ninu iwe royin Saturday Sun pe o le ni 100,000 awon ti won sise labi ni won kowo soke wipe awon o seru fe nkan be mo o laarin awon 100,000 di ohun won pe 9,680 ti won ti wo won pe awon le won le selu ni jamba won da won pada si awojo amofin e ja wa mo ti oro pe awon ni ko si bilu o se tobi to tapa oro ni le ka lori oro abo ori oro ijinigbe yi se ka gba pe boya a ti isoro to ye ka se foro abo yi na ni abi boya ti soro ohun boya apa oro ohun na ni o ka e ja ti kokoko ti bebere na
1: e se won atokun Nigeria ni mo ti ri ti awon lori ilu won se party won ni tori pe awon free awon abductees awon bandit gbe okune pa gba ijoba fun ohun ni pe come make sure pe iru e o sele
0: amo fi oju opo yen fe ma se bakan o
1: mo tun ti rin idea kuro nbe so ohun to hun ara ilu ohun ni bijoba se ma stop e oro kidnapping ko gbodo ma sele mo lati wa ba ti se ma dekun e iyen ni ise ti ijoba le se to le wo awon eyan lori sugbon to je pe a ba se nje kon yi ma gbe awon eyan wa ka wa se wa ma lo ma gba won reactionary approach niyen iyen o de da now awon nkan ti joba wa need lati se po mo gbo iroyin kan lana o ba mi ninu je gan ninu bo ti se lo se itusile fun awon eyan wa ni Kwara ati Niger won lawon eyan kan ngba ta awon soldier de lati wa free won won ni ro won lawon o lomo awon duro ti awon agbesumo mi ki lo le fa kawon eyan wa ni kaka kan won wa si arin ilu laarin awon eyan pe ani odo awon eranko yi o te awon lorun iyen ni pe boya won wo pe e duro odo awon ba bi an je won emeji o ide a ba ni ka ma lo lesin pe pe gbogbo e ri bo se ri a se ku ko ra duro ti won lati be awon na di soldier Boko Haram ni so ijoba ni se wupo lati se awon mo wa ohun to nsele si won ohun se nkan to dara rara papa julo pelu gbogbo awon aduro owo ta n gbo pe o bo si joba lowo ko wa je pe welfare awon omo wa a se file lati se ko nse nkan to da eje ki tun fun yin ni eyo kan eyi ti o bere si trend lati bi ijeta si ana gbogbo awon afara awon bridges wa awon kan ton ron pe ni mi moru kan ton pe won awon ton ma an sharin kiri
0: awon ala
1: won ni se no
0: alu abi won pe won kan
1: won ni se no lo sha bridge awon afara wa won lo yo irin awon support beams won won yo irin yen iyen gan o yato si ise bandit o yato si terrorism kini ijoba nwo gbogbo ara ilu lo tin pariwo lati jo yi awon omode won yi won ti se yo irin e fi se gutter ni o te fi se fence ni o te fi se gbogbo e won ti wa nlo sori bridge ori bridge won tu gbogbo irin support beam bridge of a cause ni so wa ye ki ijoba ma koko duro ko sele na kan to wa gbegbe se awon ta lo nra awon irin yi lowo awon omode won yi ibi to ye ki ijoba sare lo niyan so oro welfare oro security ohun ni number 1 won ni ijoba oyi se pe
0: Jopo yo. Hello Amofin. Hello. Eh, oju opo yi ni o.
1: Epo so mo de ko opo yen. O ri bakan bakan.
0: Be ni, o fe lo jaijai.
1: So ijoba lati gba bon se ma gbegbese. Proactive measures lo da. E ma je ka ma se bi reactionaries. Iru eleyi ti mo so nsin lori oro awon bridge yen. Oh, by now, we are teaching your body, boy. I want to take full control of what is happening. As you put out the way, boy, I want state governments, let them wake up from their slumber. Boy, I want to turn on Jiren Kakiri. There must be a concerted effort on the side of government. That's number one. More be ton tiny, you see, to the thing about block, it be to one, you see, ijogbon yen is half solved. So the same thing don shele si kiti and terrorism ohun na niyan sugbon se lo dabi gbati joba nsun o di gbati jogbon la ba shele ko to je mo bere si sare kiri ko ye ko ri be rara
0: ka to kuro le ri oro abo yi ka wo iru awon ti won ni wi pe won ti e pe awon o se wala bi mo over 100,000 o le ni egberun lona 100 won inyo awon ti won so re ndanu wo awon kan si nbe ti won se nbe lara awon omo ti won tu ko lo ina ni iroyin tu gbe pe won tu mu awon kan na nu won ti won ti darapo mo won ije bi awon arabi se ngboro si se be na ni eso abo wa ti abata ngboro to to be tori ninu abajade kan bayi o sese ko ba je pe boya ati won ba pada recruit yo tu le si bi 3000 abi 371,800 en la won ti won je officer ni le se olopa ti won je security

0: alai se o mo meme
1: emi mo meme se o mo meme
0: emi o mo meme
1: ah o mo meme
2: mo meme mo meme
1: 32 fm 94.9 an fe ni gba gbogbo agbaye awa gangan ni meme
2: mo meme

0: to won ni ayika to ba dun gbe ina ni ayika to ba je wipe a se mototo re o si rewa o dun wo loju e ayika na ta ba wa se mototo re ina ni ajakale arun ti yo sa fun bo la ayika ti yin se ri ibi te wa o se se ko je pe shop yin le wa lowo lowo o se se ko je pe ile yin le wa ibi ti e ba wa te tin gbo eto yi lowo lowo bayi lati le se radio 32 fm 94.9 la ayika wa e koko ba mi wo ayika yin na e wo dada. Se e tin wo te ba wa wo ayika yin yen se e le so wi pe ah ayika yi o mo toni toni o o dun gbe o o re wa loju logo olohun ba ni rogun ajakale arun le nkan si mo so mo tutun so ayika ta ba tun se to sta se mo toto re to dun wo loju ena ni ajakale arun yo ri ti yo sa fun o tori na e ja mo se kini ka mo toju ayika wa lara awon igbeyanju tan sa tan gbe na ina ni eto yi na to fi je wi pe o fi gbinan ya ta pe ni layika wa akoja iwe re re na ni ile ise radio 32 fm 94.9 feyin e anbe loju opo facebook 32 fm 949 feyin e e tun le mo gbo wa na lori mixer lori radio garden gbogbo awon oju opo kaye lu jara wa ina le ti mo gbo wa saju ba ti sese ikede re wi pe lori eto e la nfani lati ma pade awon ti won je asoju awon ti ise ohun nbe lowo won ti agbese ayika ohun ta gbe ile lowo to je ti ipinle oyo ti won wa ni yara pelu wa ninu okulu lowo lowo bayi awon alejo won ti nbe lodo wa o lati ile ise to boju toro ayika ati oro ilera ni ipinle oyo to fi mo eyi to boju to oro ba ti dapanti lona to to ta ni fi daluru se gbogbo ayika se balabala ti gbogbo e yo to ti yo si dun wo loju Oyo State Waste Management Authority ati awon asoju lati Ministry of Environment and Health Services awon na wa nbi pelu wa mo lanfani lati gbalejo engineer Afolabiye ti won je general manager ni Oyo State Waste Management Authority awon mama wa na Mrs. Areo Bukola awon na nbe nibi pelu wa ta won na je director ministry of health environment and health services tu ni awon ti won jo ko worin wa na arakunrin ajadi emi won be nbi to fi mo Rafiu BA awon na nbe nbi pelu wa be na in la tu gbalejo arakunrin Ola Deji Oluwatola lati environmental health ministry of environment and health awon je awon officer wa e kaabo si kulu wa laaro tuni e ko ojumo e koko ba wa ka won ara ile ki won le mo pe looto ile wa nbi o e ba wa gbe soke awon ara ile fe gbo yin
1: aku ro ku ara ile o asiku yeleta
0: to
1: ni paro ayika ni awa lati da de si bito dara ti kuni ti o fini yo ara do nu ti ajakale arun ti o fini gba ilu kan awa lowo
0: so e seun ohun gm wa awon na le gbon engineer Afolabi mama wa Bukola na won bi e ba wa gbon safefe na ka won na ti awon ti won gbo won le ki won gbo yin
2: e ka ro gbogbo le o akiwa ku ojumo eto ayika wa na ni o ti binu ya bayi awa lati wa juro lori bi ayika wa tun se budo ti o tun bo da si ati ba se ma dane wa lona to to
0: Eshe Ministry of Environment and Natural Resources na lati gbalejo lowura oni lopo ogba awon kan mo nso awon oro kan lawon awujo lawon street won mo ni aye igba kan ni o ini awon ile ise ti won toju ayika pe aye igba kan ni won sise ti won ata mo ri won won ni ojo pe lasiko ta wa yi ise ohun won se bi won tin se ni igba kan mo se aye so oro re ni abi bo loro ti je se awon ise sin lo loju mejeje lati awon ile ise ton boju to oro ayika ati ba ti mo dapanti lona to to yi ni ipinle oyo ti a mami abi baba wa oda
2: okay ese a sise o a sise dada ile-ise to n bojuto oro ayika ati ohun alumoni ile tolorun fi jinke wa iyen ni Minister of Environment and Natural Resources labe alakoso engineer Ademola Temitayo Aderinto ati honorable permanent secretary wa Dr. Sunday Adeyemi Oje labi ti won je awon oga wa den ati gbogbo awon directors to wa ninu ministry yen ti a ni eka kokan to je mo ayika so gbogbo wa patapata la n sise lati de je ki ayika wa ko dun wo ko dun ri so a de tun ni awon environmental health officers na ni local government wa na ta won na n sise takun takun lati je ki awon ayika wa ni grassroots ni ile lese kuku ko na o dun ri ko se wo ko wa ni mototo ese
1: ese go olutuwa

0: wo bi oorun ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si kie si oke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 32 FM 94.9 Emi ri ki onibudo lo so be.
1: Show me your 32.
2: Wetin be this?
3: Lai se rembo. E wo be se ri bi assignment fine art. Eh se painting ni yin ni se ka kuku gbe yin ko giri museum. Ke ku gbogbo ara se color. Ara won sanu yin ko ma sasaku sare. Kini ta se ti oda? Makeup wele ki lo se. Ni ti mo ti se ti mo ti pari mo ri po ti pari se bi tori ere lo fi full stop sa ni ori bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya so o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up ti ba ti se pe yen je po mo kete kete
4: o pari o e ba le yin o ni so gan mo en ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin ta won bi akoku ewon
3: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
4: agbo we si wa wa won mo pe npade yin loni ni
5: This piece was performed by Usain.
6: 32 FM 94.9.

0: Hello, Carlo. Hello, Egbon Woke, 09062 Dometa 949. Hello, Mbe Wekaro. Hello.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Egbon.
0: Hello, Ekaro.
1: Ah. Emi ni mo soro da.
0: Eyin wo Ekaro.
1: Wala e number.
0: Bẹ́ẹ̀ ti gbé nọ́mbà míì fúnra wọn. Iléeṣẹ́ rédíò lẹ pé 09062 Odometa 949. Ẹ lómi ẹ kàárọ̀ o. Ẹ ló ń bẹ̀ ń. Ẹ ló o. Hello.
2: Hello, sir.
0: Yes, Ekaro.
2: Ekaro.
0: Hey.
2: Ekaro, sir. I'm just going to call my lawyer, sir.
0: Hey.
2: When I came to the room, you are sure, no, sir.
0: Hey, I'm sure. You are going to ask a lot, no, pelu wan.
2: Yeah, you must go, sir.
0: Pelu, I want, bugbo, or ta, joso.
2: Bugbo, daddy, could you tell us about panara no pa?
0: Okay, now, 10,000 ko to wo to to na ko to gbo kankan le ojo mi lo 10,000 o fi tan
2: ibun gan mi ni Sunday mi ni Saturday ibi ise mo wa tun se pe yin
0: ise o le yin se
2: ki na mo se
0: ki le pe
2: o gba le mo tun se o tun mo nu se office o je ni sa
0: cleaner
2: ben mo tun ku se mo tun gbo ise ni so ya omo e ko le je yin
0: Shayin ti loko mi.
2: Aya sa o, mo wa lori owo mi ni sa.
0: Oda, ke se taja kankan e se nkankan ju ise cleaner ilo.
2: Be ni nta ti o si nkan mi la kojo, awon mo e mu kin bo.
0: Ati 13 years.
2: Be ni awon mo e mu kin bo ni jeyan. Ki bi yise ta de lo, 40,000 naira fun mi ni owo ni yise.
0: Ti se se kin to e 40,000 ni mo
2: je bo se wa yen. Sha ro mo ti yaba nti
0: e. All right. Now.
2: Ba lo de pe ta mo pe pe awon fe gba awon fe ra wi. Awon fe se kin ko to wo wi de bu de bu. O se wa wo ba awon mo kan se ri ko wo mo lati da ti ye ni.
0: Oda. Ai. Nti a se na ni wi pe igba wo le lo send 10,000 na. So, or say, Money Monday.
2: June Monday, Elisa.
0: June.
2: Benny.
0: June, Abby.
2: Ending of June. Benny, at July, Joy, Salisa.
0: Ending of July, no, send 10,000.
2: Benny.
0: 10,000, guy. Lolo, say, Kubai.
2: Because I can't move if you could, daddy.
0: Oh, my God. Oda. Oda. I. A court.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello.
1: Hello, Ekaro, sir.
0: Ekaro.
1: Yes, sir. Aku weekend, sir.
0: Adeo, lu ati ye.
1: Hello, sir.
0: Hello, Adeo.
1: Adeo, kore, Adeo, kore. Ai, Tobi Lobo, gushina loru ko mi.
0: No.
1: Ojo ni ti yin.
0: Amisa.
1: Ati le se radio 32 FM ni Badan ni mo tin pe yin sir.
0: Okay.
1: Ko si wahala kankan o. Ko si wahala kankan.
0: All right.
1: Now, eto wa kan wa ta ma nse ta pe ni ija o dollar.
0: All right.
1: O je eto ta ma fi n petu si pe eni bayi o mo se n to dun o. E dakun bo ni a se fe satunse nkan kan mo fe tu ba nkan kan o le jori ato re ngba mi o le je oko ati yawo ati bebe lo en to wa je ki n pe yin laaro ni pe enikan na salaye oro kan fun wa wi pe awon sakisi pe le enu bi jo meta be se ma n se sawon tele o yato awon o si mo boya ese kan la won se ni bo ba ti je se kan leyin ta won se ohun fe beyin pe ke mo binu ko n si mo to n se no rudin ni aburo yin
0: o na Allah akwa kabira ese bu
1: won salaye awon ipa te ti konu ri ajo won nigba ti gbogbo nkan ri bo se ri nkan kan
0: e se jo sa e se go
1: o wa ni most time ta won ba kan dajoko awon mo ke akila won se fun boda mi awon sa won sese kan ni ton ba pe lati bi o tin to bi 2 months abi ju be lo bayi boda ye se bayi se mi tele onuronu yen ti wa po o da no fi wa kan si wa pe bo ba ti e jese kan ni ka ba won bi awon ready ati satunse
0: Esi ju ni ti yin sa.
1: Ami Olorun.
0: Ju ni ti. Ko se se kankan ko lo sa. Opo ya mi ni. Ku si to je se laare lo to ni. Sugbon bi gbogbo situation se ri lo fa condition temi na wa lo fa gbogbo to sele yi. Ke se pe mi o fe gbe kodu e. Mo mo ri miss kodu e. Mo fe pe pada ngba mi be. Ko si se mo to se se laarin ko si ja laarin mi ati e sa mo dupe gan
1: mi jo ni ti o
0: ai si ja ka tun laarin mi ati e ma de gbiyanju lati ti ma tira ka di jo
1: o da ise o a se mo pe tori pe wa n gbo hun yin o ninu ohun tun ma n dun si ta ko ba ti si nkan kan wa ti gbo hun yin tori iwo wota e fi mu awon e wa dakun All right, sir. All right, thank you.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Yes, Ekaro.
1: Ekaro.
0: Yeah.
1: Emi ni omokunrin to pe je san pe iya re ko bi ko lu promotion. Send number sin.
0: E ti send e. Bye.
1: Send the message to number ni kan.
0: Number ile ten pe si.
1: No, number ti ni.
0: Te pe. Number temi. Eje wo. Eje wo.
1: But the sender no going to ija e ko mo send e.
0: Ah, owo e ba ti wa pe mi pe kin wo message pe send the number. Boy, ki a ko se ko ko yin si sha.
1: Ben.
0: E de koruko yawo yin e na si.
1: Eh.
0: Ah, eje da. Eje ni wo lo. Eje ni wo lo ba wo ri e. Eje ni wo ba wo ri abi.
1: E tun
0: send the bye, send the bye bye. E tun send nisin. E tun send nisin. Ni to send nisin. Be send e ba ti wa pe pe. E ti message o ke ti send o ki mo. E tun send bye.

ninu dudun olore ti o fe fi ticket ohun tun ran awon eyan lo aye re sile pe mi baba oda elo mewa elo ni marun elo ni meju elo 20 o 3000 le yo ticket kan mo ba fe ra ka fi fun awon eyan lori eto yi ki won o le wa elomi go sin to si sugbon owo koko pa nbe oda e je ra ticket ki ra fun awon eyan aye sile o le pe mi leyin eto 080-66-64-99-99 080-66-64-99-99 Oni number ti a le fi pe mi leyin eto ko fe da e ba fun awon yan ticket ye bayi lojo na lagba po a fe pate odun amola ni ile yiyato o yato awon ile onje to je wi pe won gbaju gbaja gidigidi ta le jo dasepo na la jo dasepo awon to mu application wa pa won fe ba wa sinu kini pe ka jo sisepo won po sugbon asa ta oronu won ni ta won ta se mo pe yes a le fo ogun won gbari Unla sakuda abe insise abe insi eja jodapo. Awani won gbe amola ta jo mo se be ba se yo lagba o. A jojo ko jamola se faaji olorin o mo korin gbogbo awon ere amunu eni dun mo lo lotun lo si. Oko ati yawo le wa ya le mu ore wa na wa. Inu ogba recreation club ni ni Adamasin Gbambadan Amakola August 29 mo mi si e ra ticket e bayi ko to di pe ticket o tan nta se lesi to tan ta tun ni ka tun te ticket mo ko si lodun e ayi to ba ti tan na lo ti tan ati mo yiyan ta fe plan fun

0: alero wipe e ti di alabuku fun latari eto yi to ba ri be e darapo mo wa lori eto yi lose to nbo
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm doju o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 fm do su pa ran kaye 94.9

0: ṣe wa lọ pe orin bi ta mo mi tin lo mo rin awon ti yo blue buku buku ojo ti yo red wa gbe chapman nu ke iwo gba die mu kiti o bo o gba be laarin oja adura won ta won ti mo le o ya eje ka tesi waju ko to ba le liver ta ma pick e inu n bi lo lapo toro su ofun ni ṣugbọn agbọdọ ma wa make statement ba lai ni eri to re mo fe ko je pe awon ti o sumo won ko ko si ki football kan ma no re now
1: e won ti o yi la tenu bound day
0: we are receiving Elias Fidi Alawasi yes every day only if you e ba sile ko fe ni e hello
2: me are you
0: ege
2: Yeah,
0: yes sir
2: I'm
0: going to
2: Osogbo.
0: That you know Osogbo. Osogbo, I know Osogbo. Okay, sir.
2: Well,
0: I show you
2: anybody
0: cheaper
2: one.
0: Yeah, today I'm not sure. Peru, you can catch a life one. Share light, sir.
2: Ah,
0: hello. Ah, small one. Okay. All right. Kata Swaju. Mo ni kati do lapo ofisi le luto. Okay, pe mo ti call ati mama ebi ibi to ri da wa si ni e bo ale ma wo na ko ma lo be eh on ba eni loju loju ti ni babogbon
3: adogun
0: ninu latest development ni sin pe ki ko bi le pe se fe ma fi wa si ni se fe ma fi wa si ni
3: seri oro te bere ni owo dolapo yen mo fe so nkan yekere kan ti mo mo nipa e ni pe lojo ti mo ti n gburo ro yen ko ni nfa kini kan bo owo rogorogun kan bo kini kan kankan lawon eni adelumo ta jo wa tati johnson nipa re immediately fasiko so fun yin wi pe ni won gbagba ta ba ti ri owo yen looto kan fi check yen wa tabi boye nikan jade factual ni
0: one in the next 2 weeks e gbagbo in ton release le o one in the next 2 weeks one awon ma introduce awon to je
3: sponsors
0: yes won lawon pe oniroyin koda won lawon pe awon celebrities awon influencers to ma ba grow Nigerian league
3: okay
0: pelu awon fans
3: okay eri pe ni bi bayi ta
0: ma sorrow broadcasting infrastructure na
3: o ti ye mi eri pe ni bi bayi ta ma ba wa sorrow bi bayi pe ka mo ka pawo wole nkan kan tori pa ni nkan to wa celebu ta le ta bokyo station wa is one of the best kini kan bayi bayi bayi bayi bayi to ba je pe ile wa ni 7 meter doors lowo te fe te jade ni eroba pe brand ti na kaye le fi mo e so nkan meta ti e le bi convince ile ise ali do 7 million ninu Nigerian league eso nkan meta
0: tele ama o mi lo ma na gbogbo game tele iyan tin win lewe
3: okay
0: then tele awon to ma n fo camera ti reduce
3: won ti reduce ni gbe won si mo
0: won fo bi ti jawo mo
3: oya
0: tele ta ba so fun pe ati suspend the yan a ma so pe suspension yan atu fun 3 point deduction atu ma suspend e ni bo nsin ta ma ti yo mark yen si won ti yo niyan
3: okay eso nkan meta ti South Africa league ti ligi wa vida ju
0: iru erekere wa niyan
4: ebe o ebe fe gbaṣe ni sebe ina ebi ako apo dajo ni wa te ba fe gbaṣe te so mi ti proposal to ni ke wa defend loju awon panel sebi gangan temi ba mu quotation temi de te ina mu ti yin de be so nkan ti
0: ehuru ati ni lokan pe yo yato
4: te ti ni lokan le fi gbaṣe jade lowo awon eyan e ti ni lokan Sẹ́dí pé fatua ni ibo ti dé.
0: Ojú yín ni ó ṣe.
4: Ibo ti ṣẹ́rí ibo ti dé ṣẹ́rí mo kàn wò bá yín àtọ́ sọ pé $7 million.
0: Owó ẹ pa o.
4: Kó ṣọ́ mẹ́gẹ̀rẹ̀ owó. Adé ẹ mọ̀ jẹ́ ká gbàgbé.
0: Àti mo gbọ́ mo kọ́ fẹ́ jàporó àwọn èèyàn márùn-ún kẹ́mi ìnírú owó ẹ lọ́wọ́ ní.
4: $7 million tá a sọ̀rọ̀ nígbà yìí ẹgbẹ́ ta bá gé tán ó lé tiri bili. Inu tiri bili yen won te so pe won fe ba wa do pọ fọ ọdun mẹta nje awọn alakoso pe se won fe ru ikọ lagbara won fe fun won lowo lati le mo bi se won to kere ju fun 1 million famo osise fun awọn to ja gba bọọlu ni abi a fe fi improve league wa komo dabi do ti do fun alowo tabi lo ko fe fa side feed komo je ba lo mo fi gbisu
0: Clever. Ohun yi ti fe ma leju. I want to advise you.
4: Iro.
0: Omo okunrin Alasab ki lo nje to soro Katanjo ni pe awon Katari wi pe won fi awon eyan sise ise ku. E pe mo sasina ti pe won e ri di sin o.
4: E mo gbo. Seri iti mo nso yi. Mi be oro ni. Ko si npa ibi ta ti ro ba leyan si ni o ti.
0: O se.
4: Ko si npa ko si e kan. Mi o mo ojutu re. Seri nkan ti mo je ka mo ni pe
3: ninu gbogbo to da ju ni ki ade ka gbe nkan le ka de ra awon eyan so pe e ja ba yin fowo kun a fun yin fi ni a fun yin koro sugbe tori pe won ti ma nse be ti pe to ma nsun
0: sawon to ma nse be lo tun wa nbe ni
3: awon na ni
0: e ja lojo oja ka pada re

0: 32 FM, 94.9.
1: Kabo pada lati oju oja daddy 2 FM 94.9 konya derin po osunu e ka ku lori yen ko pada bi pari nkan mi so I to ba fe ka ye gbe fun e iwo ni ko place are si level yen mo ri o take decision kan ko se yo kan as a measure fun new season e pe e so pe ko si bi o se ro ra won odun mefa na ma ni finishers to towo bo won fi negotiate
2: won kan fa mi le awon osu la yin le jo
1: osu
2: osu egbe
1: ke ko osu ma bi sada ma je polo
2: osu egbe re osu egbe osu university yado osu egbe re awon ile nkan
1: o bi ni so fun e po nbo o wa mo je di o wa re ti ti da wa so ni mo emi so pe ki ba wa ra
2: gan ha ma lu so le ti ti ara yi koja
3: ayo
2: ayo yin te ji ta ma ti ne li danu e danu
1: o ti bo awon mi la ni meya
2: eh awa de da na ti mu akankan kan ya ni mi
1: e ma jase e won ma nu ya eh to ba pa di CCS contract e o chi le wa ni free transfer
2: to na yen na tu wa yen na tu wa e de le buy contract e
1: ma ba awon conditions ti mo ri ofisi le fun awon players as a discipline measure ni no egbe bolu Real Madrid ni bi ti o ba de sin o gbudo so pe o kan fe lo ra bonsi abi ko di eyin ma gbadu bigba titi banji ma fun ma to gan ko ma buje lese titi abi ko ra score check ibo ko ma fi lo crystal pe eyin o le jeru eleyi abi won ni sin awon nutritionist lo ma ma di tabi onje tan ma je ninu egbe egbe bolu Real Madrid ko si pe mo like beef mo like this awon nutritionist lo ma so based on your health and instruction lo fi ma jeun elekeji Mourinho ni 1 hour to training lo gboro ti de to ba ti violate ko si wi pe won ayo nu owo e mo bo segbe mo darapo ma wuju awon eyan ni lo ma da train layo to ti eni excuse me o mi e to pari e ni wi pe ke se pe o wa ni ifarapa bi Neymar bi Pogba won wa na ti ri e ni Ibiza o lo se rele ti omi odo won lo ti ma rehab tawon doctor ma mo jutu e meteta ni e eri kiri bi ti awon giran e pe Mbappe lo bi ki lo kan to fe yi wa lo asi tan dibo pe kan ma lo eri gege bi nkan ti won le follow
4: ah well ti awon player yi ni gugu nkan ti oluko ni ozimo yi o so ki se kan ko si kan nu e
1: ti won na ni
4: ah ko si kan nu e to je nkan ti o le bi iru awon nkan tawon bi Steven Gerrard di kongba to se dinu Aston Villa
1: Lampard na se Chelsea
4: Lampard di kongba to dinu ko Chelsea iru awon yen ni mo wo ni wo bi po le ni problem ninu ko Madrid but to ba ko ro eleyi wi pe o kan gudo ma je anything te ba wo ye fa party ko Madrid ni ni south to koja ki se kere mi ai mo ye gba ni ru awon gbabolu bi ju Bellingham lo le farapa Kylian Mbappe lawon gba kan ni farapa ti Rodrigo ti de lati ni farapa ton lo so awon gbabolu papa ju awon gbabolu won lowo eyan won David Alaba ni Eda Militao ni kankan won ma lo le farapa ni wade so emi wo ni wo bi wipe ti awon gbabolu
1: so gbogbo pe Ronaldo Arajo ti wa England
4: yes o ti wa sinu ko Liverpool o ti wo lawon ko Liverpool ati Barcelona lawon lati wa lade won laya lu bi ni awon olulufe ko Barca du mi mo why awon Liverpool na won ka o bonu bo pada sori awon ko Real Madrid mo ni obi wipe ah in ti oluko ni o se mo ri o so lori wipe ka won agba bolu ko je nutritionist lo ma ma ba won pe o je o je nkan to wule da to fun awon player ibi kan ti wahala le ti wa ni wipe ko ba ni farapa ko ma sere lo Ibiza ko ma lo France ko ma sere lo Hungary awon ba pe oni gba yen
1: mo wo be o
4: awon ba pe ma ni problem pelu yen mi ti mo re pe awon ba pe ma ni problem pelu yen ni wipe o sele ni sa to koja nigbati Kylian Mbappe lo sorile mi mo bi to lo rai orile o lo sorile de France leyin to ni ifarapa kan ti o nle pa ninu fese won se kan o gba orile de France lo to de di wahala time yen wi pe around the time yen na logun de ninu dressing room so di wi pe won Tchouameni ati baba de Benz ni ti blo bo awon to di pe won be awon lori so iru fe nkan ba mi o wo ni wo bi wi ko lu won se mo yo le ni wahala kankan pelu awon to ko kale yi ko ba ti je wi pe o gba bolu si ni ifarapa awon gba mi o de pe o ba ti ni farapa o ti ni need lati lo riam dami de wa o de ki wa so pe o fe lo faramole tabi ko so pe oni doctor kan to trust to e boyle de France mi te ti wa lo wa ai mo ye igbala riru yen ku ti Romero ti se balogun to tan mo so ni sa to koja leyin to ni ifarapa olohun fe lo fara mole o lo so ile da Argentina imi nu wa na player ti o se Spanish to ma wo pe pelu ifarapa ti mo ni mi fe duro bibi mo fe lo duro ti awon mele bi mi exactly en to ba tele nkan to sele si ifarapa ti o nsa liba ni si owo eyen leyin ti Arsenal ni o ni se surgery mi mo boye nkan kan ifarapa bi to lo o gba o wa si ni adulawo bibi lo wa ma gbo o koko wa le
1: o ma adugbo bi o so
4: ye o wa sa duro o wa so ile adowo ile lo lo o wa fun bi abi o se meji so awon gbagbo lu mi wa e wo mi mo be nkan ri fawon je mi badi ni bi to tin so nipa bi kawon o le pe fred ndidi ati kelechi yana jo ngba tawon jo wa nu ko lesa si
1: na ba
4: ni
1: mori mori
4: pe o ma fi nkan sese tawon yen pada bota ri pe ori lawon ma bi sese but still igbo awon gbagbo lu kokan ba ye ma o igbo udiga si nke ba ni nkan se udiga o ni fe pa kan to wo ni wo bi pe in ten se spain yi mo ni lati lo se nkan kan le to ma lo mo ri o no understand yo ti se pe lawon esin awon mikel nkan so iru fe nkan ba ye wa tawon gbagbo le lawon fe lo sita sugbon nkan ti mo ri o gbianju lati je pe ko ma sele mo ni to sele ni sa to koja nigbati iru awon mbappe lo njo lori omi nigbati madrid wa ninu soro
1: baba gbo
2: atogun
1: en si oni soro loro koni fomo olomo se bi kan na ni na fisi pelu
2: oloko ni osmori o da bi pe won mo pe oro ri bi igba wa semo won ba kankan aye oluko ni o da bi pe ko fe si be mo boya won ti gbagbe pe o ti ye ni aye igba baba fagusi tan le butu mo ferdinand lori mo leyan kaakiri o ti beckham jare o ti ku be yen iwon ba ni gbo dandan yen gbodo mo nitori pe ta ba soro bayi ni o si ke ofin yen ko mu iru boya iru awon andaguru kankan yen ko le ma won kilian mbappe ko sa won yen gangan loju eko ta ma pe o to na awon yen gangan loju o won ba nkan lo le ba ande won bori o nte lati je kamo na ko ti en fa okun ese won die ni se mo boya e o da bi pe ile gesi na loro yen ti sele tan ti oluko ni kan lo tan gba ball yen so pe o da bi pe dide rin ni ta ba pe de ko ni soro ta ba se gini kan ko ni so ta player and complain be ko ba won wi no bo kan na oluko ni mori o ara pe oluko ni mori o na owo na je oluko ni je pe o na ogbo je gbe o mi si oro si waju ko to so gan mo kan to fe so to ba ti so ba ko to so tan ni o ti so so o na fe te lati je gbe ko mo je pe ogun won kan fi won le yo kan adi gbe ile ti o ni lekun ewuri o wole adi o wole ajo wole won mo se yo be won mo se gabe oni galu ko mo ba ti e lo o ni kan to lo du because awon farapa mi wa to je pe won le so bo ke ni soju ni o se to de mo wi ah soju ke ko le work be mo mo na bayo din ba dele mo mo na bayo ti mo ba de elomi ade even te so fun gbogbo operation le ni o se to je pa jo wa lu igan to je bo operation o ti gbe won pada wa lola o de lo de bi o se se o de yo de n to ye ko de se pressure mo ko le to be yen mo so awon le to le tan je

0: to lera won le wo pe lo to lo to kini afi ka se bayi jo de gba losu meje abosun ma run le ah ah iru kini sele si yan ri lodo wa mo ba se se emi opo kan je pe tirun kan me o ba sele won ni lo lati jo joko papo ni wa le jo joko wa le jo soro kese yin pe boya ma ke se de gbe la ro kusukutu ni gbe ba gi mi ni bo lo lo o ti lo France ni bo lo lo ti lo Ibiza ni bo lo lo o ti lo Holland o ti lo Uruguay a jo joko so pe mi fe so pression yi o mi fe so ju sugbon ti mo ba dele mo ma bi ti mo le lo yet okay only doctor come out to one spin here tap woman if I need
1: that yes yes
0: to buy you what to pass on when you listen ma mom let's take a come up open it when you don't buy in yet cause of you will go cause you doctor yet no one will join you yet when you just open was a job you see say my love doctor he only by me say
1: or something
0: you want to go but no cause I don't go see bed
1: or something you
0: know what I don't go bed no to answer did you fatua da osu mo fatua sugbon ma di lo ti complete fatua e ni ko le to be yen ko le to be yen ba to wa Chelsea na
1: won seri mo
0: eh bo Chelsea manager won manager won manager ko to di gbo wa lo di fatua si ma di boya nkan ta won na ro ni yen pe awon kini buruku e ja fa okun won die die won dawo nu o awon yo wo ti ma di din san so na won na wo pe e je ka che kini die die loluko ni mori o na tin so ande lo lo ro pe o ni nkan ti won mo je se ti won mo je camp bi te ba jade
1: breakfast ati
0: yen lo le worki won le ba mi so
1: breakfast ati lunch
0: eh na e bi te won je camp na je ni bi ton ba wa ni so oge to ba wa jade nko won mo so njo je na o so fun oge mo je pon mo mo ko se vitamin be o
1: ni training na ro ati boya before lunch boya snacks
0: ina mo so se je bi be yen na lo mo
1: te ba so te ba so baba se ma nse ni
0: ati football je ni eluwe se tan ba so fun yen yugbe oge o mo je bread mo o to se gbe bread ni best food there only be abi only akan la awon egbon kan wa ko le lo gba match laye yo ko ya si ni lo nje kan to sumo esli yo jamo la yo keri
1: clever
0: to ba jamo la ko ni ba ball
1: olorun ma ja logun pe diagnose yan te ba ti ba de bi pe stop am ala e kuku pa mi
0: plant loruko eni awon to wa la de lagun mo gbo mo ko jamo la yo bayi
1: nje kan
0: to ba jamo la yo won ni ba ball njo to ba ti jamo la yen se bi won double won ni won go won tuta city kan ko si ni mu won ke ba so fun eni e ba gbe bo to fe gba e mo je kan lata o ah ki wa ni ko mo je ko mu ti okay o mu ti gbo o ko ni se kankan so ni kaluku lo mo 30 ti e so fun mi ni se pe okay o en olorun je ran bo ko le work o se ni pon
1: mo
0: every million ba yen
1: mo je ri
0: eh so mo ko le work be
1: like bo ya ni mo lo ri para ni kan clever lorun gbo wa lo ti ta er go na wa se kiro ga ba iya wa eni kan so lo ra ko yi
2: awon
0: ko yin o ewo nbe awon local league tun dina
2: awon le awon ko yin o nbe e lo ma nkan ti oluko ni o se mo ri o so pe ati ma ri bi oye pa awon doctor gan lo ma tun recommend fa awon agbabo pe ma se le nkan to de sele pe ni sa to lele a le so pe yes ifarapa wa lara nkan to ko ba iko ri amadi lata gbugbo awon agbabo won to kan ni farapa gbugbo awon agbowo eyin won ti won lo le ifarapa bo se wa bayi o se mo ri o ko si en so be hotel bi o le gbe ge lowo o ni ore o se mo ri o to pe kini amo ti baba le se o se rada dada bayi o gbe ojo ko ni ko si nkan kan to kan mo bo se wa pe oluko ni na lele o na fe bere dada bo se wa so lo to ni nkan tan ma je ni bugba igbara di won boya camp wan abi nkan iye nikan ni won le monitor sugbon to ba wa nle to ye po ti o ti jade sita e le mo nkan to ma ye na abi gba de ba lo body system e to le to ba de ti yadanu ki le se ma ye o nbe camp nikan mo pe yes kini won ti le regulate boya outside abi nkan sugbon oluko ni na e mo pe won ni ibi ti o wa so fi ko se se nbe bo won na se ra fi sile bayi na pe okay awon oluko awon agbabo awon no won ti e fi le ma se die die ti o ba ti e gi se patapata te go ba ti je po ke inu camp la ba in ta ko recommend fun inu
0: oju wa la
2: e wo e mo sa so ti mo le so
0: pe e ko le abi awu ra ni abi awu
2: gba ya
3: o ma da gi ti mo ogbon o
0: araba pressure yo omo what ta jesse we finishers bi were ah asda
2: e ti mo se edugan won mo pa iwo vinin gan ah didin bo eh
0: awatin
2: awo lo wataro bai
0: ise din to ma nda ni pe ko bo siru level to bo si ki program le do
2: oni gumaresi de gumaresi ba te ko va vini eh ko si wala
0: eh le shot ya so la ye olodun ti gbasna ga wallahi olodun
2: won na ba tun na wa ni ye faranti bai o to be
3: ah I'm the rapper. I'm gonna. Hey.

0: en lo gba list yawo ni apa bi kan ni orede South America a ro pe bayan mo kan ton se ni opolopo eyan lo tin bu sala pe o ti pa tan de bi ko ma lo si Turkey ni but guy one way or the other mo stumble on awon terms contract ti sala boya en to ba wa wu a le so pe o ko sala koku abuti dile eju e ma gbo package o salary annual salary ni o 30 million euros signing bonus 20 million euros owo agent 40 million euros won fun ni le Dubai won fun ni le Turkey baba re yo gba BM iya re yo gba BM awon egba aburo won gba BM kese BM ru tun yin o luxury BM ni o iyawo re gba BM private school fa won mo re 10,000 ni osu lowo orun iyawo re 20,000 osu pe 20,000 euro ni o era nkan nu le 5,000 osu pe era tissue paper era wo robo
1: iya de o ma de
0: dalapo
2: atokun
0: mi o ma bi olori pe yan ri o ma re yan temi toki oda
2: kabaso pe musala ti play football chance sport ki se kankan ton ba dabo ninu dj league uefa champions league nisa to te ma so ni so wi pe won fe e fe ki won fe gba champions league abi won fe perform mo be abi quarter final dj uefa champions league everybody lo mo wi pe ti ko gbe bolu galatasaray o ba gba league ninu league won be yen won fi lo iko fanabache ti fanabache o ba gba won fi lo beski stars ko ti le champions sport ko ba po ai ko ba ke on me tan yen wa lawun o fe lo mo ai se kan iko champions sport so ko ba wo le gbe won de second gan lori table won ma yin ni tan ma pari si ipo keji lori table abi tan ma ri champions league qualification won ma yin ni ki sala basco e wo mi mo boye raduwe o do no mo e ma se talking yen na aduwe o to wonu stadium won lati wa wo fe se won se labi lati wa wo gba ti won on vile so o kan lo be lati lo jaye oloba ni ko se anything to je nkan to je bi pressure kan lori e a kan lo be a kan ma jaye ori e 5000 naira for owo tissue paper owo tissue paper 5000 sorry
0: euros
2: for tissue paper so awu sirisi owo tan si be gbogbo owo yen na owo to wule je annual salary e ko need lati fowo kan be yen sa ko need lati fowo kan 30 million euros tan san owo yen de need e ba your tax ko nbe o tu 22 million euros signing up bonus yen oto owo ko wa lofe 20 million euros so lapo ara ti enikan wa so mo be pada
0: mo fe ma mask zo ti man kiji na ni
2: mo se de play ball die
1: sheri e ma nkan to sele pe loro sala ni wi pe bi eyan ba so yugbe olodun fi alubarika si ise eyan mo ro pe ara nkan to nje be ohun lele emi mo so nkan bi ise ti eyan ba tin se to ba ti pe ise bi meje o wa ri pe owo eyo kan lo ri lati bi asiko to po oya ke eyan so ma won ali kan ba yan be lohun
0: ali wo ke se fara le
1: oni be ti ba so ni
0: alekum la
1: eh ma se bi bi ti wo de ba tin pa
0: ko si yanu afa so se mi mo se wa pe ri ni
1: so emi ro yigbe pelu ru nkan to sign o need e lati towo boru ya de baba ndemi o kan ro sala ni pe pelu ru fe ru owo ti e la kale fun yin ko se jo fun lati complain ko ma ya lenu pe to ngengan ba go fun ra re omo dule re so won le so yigbo side ni toro na ma yugbe toki lele fixing po nu game won o le je wi pe won ti gbe leyin pe team yo na wa o ko ba di pe to ba ba go ti o je omo dule re ngengan wa so pe to lo ba re fi gbe bo yen se eh di mi loke offside ni e ma ka abi njo to ba ni di ayo to na o be game won fe play tan ba bench e abi team ti ko na won pa o na won pa mole ko ma je ko won ko wa jade sita ke won like be yen se nbi keeper lo duro si four gene kan coach lo gba ball ko ma so nkan tori gbogbo won ni se won ti san won so gbe complete bayi won o gbogbo e na ti se e na wo ki oda laarin ma tin kini ti e pe kini ti yawo e pelu identity
0: awon aburo nko
1: kini ta ma aburo
0: to bi
1: se okay se transport yi lo se moto ten da kon
0: ah ko tun se ru n teyin ri lori gba o
1: eh na so sa won na se moto yen
0: o fi la zuri kun o
1: so wa so boko lo ba kan sa moto ba aburo re kan ma ba so re bi oro pogba boya pogba na ba mo ni ko ti firu elekunu contract ti e na boya won ni ran le mo ba se ran le mo lati le yen o da o lodo ti mi nkan to da tori o tin da free se africa best lo fe gba abi ki lo fe gba se won ko lo fe gba ni o ti gba opolopo nkan to ye ko gba o ti bo ti gba nations cup so ki wa lo ku o ke ko gba nations cup o ti gba african best so ki wa lo wa ka giri yo ku olodun ni o mu wa so ti da o ti da ban lori aboya nkan ti o si be na wonu pe ko won ya ko mento
0: all right as man wa rale nbo ye la wa 070

0: Ewago.
1: Sir.
0: Ewago tesi waju. Nigeria League ma bere.
1: Ben.
0: First match ni Ibadan. Eko ti ko meta dani. Ben. Inter Lagos. Koju Shooting Stars. Fun awon private clubs yi, fun meta lati emerge lati ilu Eko. E ti mo pe won se nkan to yato si tara yoku ni.
1: Ben.
0: Tin da wa se to yato lo fun won ni promotion le kan na. E wa dakun. Won bo wa si Ibadan. Se kai kai ya okay ni abi ka so pe won wa fe gbo mo wa ki baba
2: gege bi boya kin so na meji kin koko soro bi eni to je bi ayanna na ere daraya a o le so gbo won bo wa won bo wa gbe omo ki baba lo to ta ba wo iko yi o sese wa lati nu ko ile keji wa si ko abala la koko ba wa to je pe ati wa nbe tele tele sugbon gbogbo yen I said, go na shooting or tani ko solo lori yen mo iyen ti doro pe mo se four anything ni last season emi mo gba league iyen ti lo ni si sa yen ti lo sa to loku bayi o ku pe kilo ni kilo gbo lo to do to mo roye wi pe o da pe shooting star ti gbe omo kan to gba ball ni apa owo otun leyin te pe won fi di awon igun kokan ni to lanu le lo to jo ja yi si ni le ori ofe si nbe fun shooting lati le tajade tabi lati ti le ra agba bọlu mi lati rawo lo tona iruve iru awon agba to lo yen ta ba wa ni ara wa loku a mo lara alemo mo lara ti se bi pari sugbon ba ta wa gba bọ bi meji bi meta ko si ti aye agba oni yo sile
0: a mo what's up
2: a mo lara lo to awon agba bọlu mi nbe nbe o with respect to them o keje gbo be amo foju kere won o sugbon ko si bi nkan teyan ba nipa to nko ti akansa ede ri mo ko si be yan ni ifo to ma wa le ami yen gese leyin yen na a mo awon yen na lara pe won lo bo te je pe won re elomi sugbon iko sporting to nbo yi ni si lati ile eko yi seri eko ni nkan kankan ti opolopo eyan kiesi ko nse pe boya won mo nle opolopo nkan gbe je ka lo re gba league wa sugbon o da bi pa won lo avenue won yen daada lati le produce awon omo gidi ke se pe won ta omo lo si yandi won ta omo lo si
0: ta omo si loyinbo ni
2: awon mo ta awon omo ti won cross road ni ko je pe to omo si ben o ko bi se nje ichadi ni je Cameroon ro won ta omo sona be yen
0: ewo rukun kalifa yen
2: ewo kun kalifa
0: ewo re mo
2: Chediri so ba won yen be je mo nse igbesi aye ti won be mo je niyan o to ba bo omo meji meta ne ba ma produce lo ni odun kan omo yen wa ta dada ni there's a guest we go one billion limit ni si to be billion limit lo ti kuro ko to ribo lo lile o tu ko be ni o tu lo se nbe jeun nkan temi mo ni platform niyan ko je pe kan to mo kan sa to me principle ta mo kan gbogbo yin emi o mojutu e so bi tin kan di dubai ni si ta ba ti ga so nipa oro ololufe alemo pe ile la wa owo ti shooting je pari ni sa to koja ati rowo yen dada bayi ati ta ife se won se kan to ni se pelu olorun sore ko ko dun dada
0: o ma ri be ebi shooting lo tin emi chelsea lo tin na meta e
2: opo lo pe yan gba wi pe nipa to je pe a fi se sere sere ni sugbon a mo ti bi awaja me lati mo mo toro sometimes tan ba fe lo bu an to fi bere ayo njo anything o kere tan bi meji tabi meta ni wo bere ayo won mo bere league o de ka bi te mo ri owo oja so sun lara labi amo sugbon je ka wo ni mo pa won lakoso ati awon oluko ni won o mo wo pe ati se gbo bi e ba ti wa yi wo si bere sa na wa na wa pamole a de mo je ka gba pe igun sigun ni ile si ile ni ile yoruba ni je bi na pelu nkan be yen so emi o ro wi pe boya kini ohun yo le rorun boroboro papa julo awon nkan ti mo mo nipa iko yi ka mo pa ron ti ara wa je o
0: ele so fun wa
2: se ni awon iko yi won ni agba bolu kan
0: se abi bala la meji
2: abi bala la meji kai
0: se mi se yan ni
2: iro eyan leyin na bo ni ibi ti
0: oni ga lu se
2: yan di yon ga lu gudu si omo ko wa nu ti mi don ko Michael omo yi o ma yo dada o ma yo dada
0: la ba ma wo ran ni ma gbe ara ma si gba sare
2: ke sere ke awon okay awon gbo do kan je pe e le mo di mo ti tayo video ti te ba di won mo jubilate ni so dede ko ni ko je pe so won la gba bolu beyen beyen mi ke ni la di farm yen ni chiefs ke akale foju ale foju pa won re nge boya won bo wa jiya emi wish shooting
0: o je alu
2: mo oda se be nothing gba bolu aja jo mura si ya pe nje be mo so emi gba bi pe shooting o se dada tan ba di se awon need footing to e kan se to ba kon fe to mo bayi kan ta won bo tan ba fe ta to kan won ba ti papo kan mo force en kan kan duro tori mo ra won iroyin kan to so mo gbe a fe je la ba omo to ba di se ri bo be lo
1: ta ba ti wa wo ro lori e bo yo be lo ni league nigeria bo be lo bo mi ka ko mo lo koko mo ti o ba fe sise sibe
0: o nkan lo bere shooting
1: ah o so lo ni ni awon enikan ti gba ball lo gba ball gba ball gba ball to na ba gurun be awon to wa be nisin awon alakoso ko lo wa be ka awon to de to ba ya ni si kanara ba ko awon lo ti kuro elomi ode ko mo force enikan kan ko si to nje be omo to ba ti di se to ba ti di ko mo eleyi o de abegbe ti mo kan ti pe ni yamde o ka je ko mo lo ka gbo lori re kuju be lo ti wa ba giri mo mo gbe ni last season go 78 lo go fanu match kan o ti go eniye ko de ma je ko je pe won ta ya na yo wu ala mo le disin se mo lo di fatu ata mo juju e mo yen
0: o yo fatu o yo flame
1: se okay ebe mi ati la jo pari ovun ni nkan bi bi sa bi merita mo pari ogun ti mo mu ragishu o ye ki super igu pe e ki super igu pe ngba won pe se ba ri bo se to da akan boya o kara lo ko lu ni o boya keke ni awon ni ni juri ni se ti mo se ko si arab country ni won lo
0: se south africa ngba yen
1: se o da o play arab
0: egypt na
1: eh won play arab country kan na so amo bo se je so mo to ba ti je gbo boya won fe mo lo ma to so awon fuadi won lo an gbo la won lo ah an mi de wa nbe awon fale yen wa won se ti won ba ti won lo so mo to ba ti mo ko o kan na ti si ka yo ko ma lo kan mo ma gidi mu en kankan kale ka yo ko mo ba ti lo kan na fix e lo mi si be kalas
0: kalas easy la tako
3: e mo ko ni addition ko si e pe opening match ko Shooting Stars ta ba ni ka o
0: ah pa won ni
3: eh last 5 matches ele ti mo gba to pe opening match ni o ni won gba looto bi meta o ni o je po keta ni won ti gba bo o keta to wa lo ngba na to wa fi le je match day won e match day one iko Shooting Stars won o padanu draw ni 0-0 bo last season lele yi ko Bayelsa United o ni won ko junle to je pe gba na lo re eyo kan sodo bayi na fi na wa igba ti iko Shooting Stars won bori first match won ken o na ni sa 2023-2024 te po won na iko Plateau United ni meji seyo kan gba na lo bo se wa bayi pe iko Inter Lagos lo to ale so para lejo ni wa bo se ti gba na ni boya sa meji seyin gba na Sporting Lagos iko Shooting Lawrence Sporting Lagos lo relegation gba na to se jawe
0: ni bayi
3: be ni o na ran lo sugbon Inter Lagos Lagos na lele o ba je pe bi Sporting Lagos eru le ma ba mi te pe mo ri gbogbo awon agba bolu ti awon player yi awon iko yi ti won gbe sugbon Inter Lagos na a le fo ra awon na seyin te kon la awon academy player awon la awon la awon play
1: gbogbo awon ele mi o ko ko le ni e te mo ri Tony Tony ele mi o se ge
3: wa la
1: la se ge to go no
3: Shooting Stars looto bi league bi sa se ku bi ose meta si asiko ta wa ona la tu gbo poke won ma lo gba friendly match in precision games ona ni in value jet ta da tu o pe boya iyato tun ma wa ninu kan ta tin ri tele tele ninu ko Shooting Stars sugba o lara won to tin start ina I expect mo poke at least ma ran abi meta nu won won bere ifese won se to ba fi le din ni ma de se kan ta to experience ni sa to lo o na tun ma en to ba de mo pe yes o pari si ipo keta to expectation won yan aka ma ni e ma je ko ai ma je expectation won yan ma ai
0: e ma fe nu ba je wi enu yo ni e fi
3: expectation won yan ma ai to pe kini en to pari si ipo keta o se at least o ba ke ti e gba re su ka ti e tu boya continental kan na tun ma tu so abi ke ti e tu lo gba league sugbon if to ye pe yan wa bere sa tutun te pe ti wa bere
0: o so pe a ko 3 point
3: e bi
0: league tin pa wo eyan
3: o
0: tun lo bo sale
3: ojo ji mo ti first my day bossi o mi bele lo la le friday ni ma ki sun le e mo bi e bo se wa sin
0: e wo te sin
1: hello
4: edo krista
1: e ka so sa an gbo yin Yes sir. Ah. Ko ni le ma lo beyan wa gbo yin o.
4: Sa mo mi. E ri e do ase lori ni su tin sa. Ma lo.
1: Hmm.
4: O gba la mi wa di.
1: Hmm. Ah.
4: A di no bi ba pa pa wa di se ba na so di pa ko mo ra won ni en grand.
1: Hmm.
4: Bi o fa ta pro si to lo. O mo lo.
1: Ah, me jesun. O ti ri be o se be. So e ma mo ro yin bo ya wa.
3: Eh mi kan ti mo be mo na ni pe a wo pe yes iyato ma wa de won de tun tin kede awon agba ball tun mi na ta ti. Sugbon koju ko Inter Lagos e mi sure pe jawe olubo o je 1-0 cuz go yen o ki fi be ma.
1: Yo je ani jo pa lori ni.
3: Eh Inter Lagos ma worry. Friday tan.
1: Friday to bo si en ti e tuti da.
3: O ti alaye o da baje.
1: Eh. Ba kilo mo ton pe fifun.
0: Ferrari. Rangers ni defending champion. Nigerian League. Mbola 3-1 next season.
5: Only she pelu ibiti in ti won ba se ni continental o ma so pupo lowo because ibiti wa like Ore Monsters to gba league ile di Nigeria ni sa to koja ibiti wa la won ti bere ni continental ti won fe gbi tan fi gbogbo agbara won si wipe awon tin lo lati bi abisa mi lo kan won de bottom be awon fe gbianju lati sa ri pa won se dada ibiti wa la ti bere si ni ba Ore Monsters ni e sugbon fun iko Rangers International emi gba ni gba wipe leyin ti won gba league ile di Nigeria fun igba koko lati bi abi odun merin abi marun tan gba seyin ko to di won gba ni sa to koja in to ma wa lokan ya won na ni wipe ki awon tun kan ti won se nisa to koja yin se sugbon o ma nira ninu league orile de Nigeria lati rufe ru awon kan bayi tori wipe lopo gba ti awon iko bayi ba ti gba ton ba ti gba idije bayi tan ta ma gba bolu won ti dada bi pe teacher ti pari class mi e mo bo mo school se ma start school no class e bo di ma fun kan so o ma nira fun awon team lati se ma set awon team won papa tori sirisi nkan bayi emi de wo ni wo bi wipe mo ma so kini kan mi de ni ye po lori e wipe league orile de Nigeria wa ninu awon league de le so wipe o wa competitive ju lagba in the sense that o nira fun eni keni lati so wipe ibi bayi won a wa ngba ti sa ba ma bere debi ti sa fi ma pa because ati ma lo oke ta lati lo mu point lopo gba iko to wa nle lo mu point a mo pe a ri dada ni sa to koja ti iko to wa loke ta to lo mu point in fact until the last game of the season iko Rangers yi lo si Ikorodu o de lo mu nkan bo ni against Ikorodu loke ta lo fa to fi je wipe iko yi fi gba league sugbon mo gba nigba wipe ki sa ba sese bere ba ma ra won iwe wins kokan ko ba di pe sa ntenu bodo lo a ma ri pe kini e ma dinku bo ma nira fun awon team lati set awon up pada bo awon iko to je wipe won ba ra won lona nu ona relegation ni sa to koja iwe kokano players ni sa to koja to
0: oyo tan
5: eyin ba na to yi wotan mo ti ri nkan ti kokano players se se n pelu oluko ni amogun mo de tan lo gba wa tan lo gba wa won de tun tin change awon kokan ninu team yen so iwe awon ko bayi na to se wipe won fi be se dada ni sa to koja won ma fe gbianju lati se nkan ti won ri se ni sa to koja kan le se then awon privately owned club to wa ninu league orile Nigeria maybe ka yo iko ka yo ti kon qualify school tori oro ti won yera won fun awon gan dey bi po ma ye anybody and ni bi AGM ti won se lanu en to je bi ti president won fi iwe kan lede fun awon to sakoso league orile Nigeria wi pe awon fe ta team later la irole ana yen na ikan nu awon bo soju
0: o ja
5: won se video wi pe awon se awon so pa awon fe ta team awon
0: ko ma ti lo be meje meta be yen ta team deny
5: o ti won ma fun awon sign letter fun awon na tun bota wa soju o pa ja lati wi pe awon o se rufe nkan be so mo yo ti won kuro bo awon iko to wa late ko yi mo expect nkan to wo lati owo pupo nu won mo expect nkan to wo lati owo pupo nu then ejo nkan yo kan lo iko shooting stars
0: kanori sir
5: lati be abi sir meta merin sin inti iko shooting man so ni wipe awon fe gba continental ticket now won ti gba kini e mu sa yi
0: em
3: league
0: ready

0: 9.
1: Hello.
2: Hello, Kiza.
1: Yes, sir.
2: Akusha, nimba jo akusha
1: po. Thank you, sir. Yes, sir.
2: Mo kan ko yin le de wa nbe.
1: Yes, sir. She saw.
2: Mo de ba na layo te de o gon pe fun wa yin na.
1: Yes, she saw.
2: Awolowo Idowu Ogbeketa omo ni.
1: Okay, e se o sir.
2: Eyin
1: Agbayin sir. Oro.

0: emi fe ma lo were were nti mi ni o gbogbo pe fọlọrun ati iko ige lapapo atawon to do ti iko yi ti o jaya wa o jangba ko kan afa ali amoju ero se kin wale wa gba ti bi ni abi ka fi se pe eyin eto se duro gba abi kin wale
1: bayi lola
0: ya ni be lo n fe mi na ki story mi change sala o daju mi lo won jo bi wa ni ori ni ogba mo gba ball ri a fi pade wa si ojo aje laago mejo lori iwe iroyin ojumo le wa ta pe ni baba vendo e ko ni se mi ko ni se yin na o orilede o da loju emi wa titi gba na e ma gbe ko rara ni 32 fm 94.9 thank you Abi Mbola Lamid loruko mi Sporting Cristal so pon tu digba kan na

0: kúrò lẹ ní gbogbo ibikíbi tẹ ti ń láǹfààní láti mọ darapọ̀ mọ́ wa ìkànnì adẹ́rìn pòsónú ìkànnì ìfẹ́ yín ẹ 32 FM 94.9 tá a kalẹ̀ sí laughter house orí òkè tí ń tẹ premier mọ́kọ́lá nílẹ̀ ìbàdàn peter ọ̀làṣùpọ̀ captain peter òun lorúkọ tèmi ẹ kúrò lẹ o ṣe dáadáa lẹwà o ako popo sisin opin ose e se to ka bo sori eto agbe loba leye ta ti ma nse agbe yewo atupale kora wa leko nipa oro ise agbe ise ogbin abi olohun osin le kan se mu kin e ko ro le o lori eto agbe loba fun ti role oni ki mo ki alagba Akim Raji alase atoludari ile ise Roa Farms ekuro le sir
1: ekuro le olotu
0: ekojo meta yes sir asiko asiko yi
1: yes
0: agbe lo unti agbe yewo loni oni o nse pelu ilana toto fun ise agbe awon ilana toto to ye ka tele baba sise agbe ojo kukun ro bayi awon yan tin gbin orisirisi awon nkan sibe awon ilana wo loto to ye ka tele baba si de ka tun ya sibi eleyawo awon agbe nbo ni nkan de duro sugba baba so pe a fe sise agbe a fe se ni asejere ni ilana toto ati yituye bawo la se se awon ogbon wo la ta se
1: e se olotu ise agbe ti koja ile taun baba wa ti le wa lowo ise agbe ti rin jina sugbon ja se tan lati keko lori ilana tuntun ta fi se ise agbe ara won ilana tuntun yen o bere latori bawo la se npa ile elomi te ba doko e a kan ni ki katakata rin lo ganran agbe nkan sinu e a lohun afi chemical control e mi wa ilana meta lo ye ka tele sugba won yan ma fe shortcut
0: okay
1: wa fe so pe kowo ma po pe edinwo ninu ilana ta nso fun ra yi akoko pa oko akoko ta npe ni first plow a pa oko ekeji ta npe ni second plow to ba se se gan ka tun haro te n gan ba dori oko yen mo pe oko na n pe ile tori a teju lo
0: okay
1: oni si galok oni si nkan kan sugbon tori pe awon eyan ronu owo la ma fi se akoko owo la ma fi se keji owo na la to fe fi se kata ilo la won fe ri ko de ri be ta ba se bo se ka se a ri bo se ko ri won ni bi oju bi ba se beru la bo mo bo kilo mo eru nje kilo mo lowo nje kan to wa nbe ni teyan ba to bo se ko to eyan la ri ere goboy lori e ise a de rorun gan na fun agbe yen fun rare atawon to n ba sise
0: okay e sugbon yato si oro ile lati se ki ile le duro re kini n to kan to tun ye ka tele to je awon ilana to to yi
1: awon kan mi to ye ka tele ni pe irugbin wo la fe gbin elomi a lo n fe gbin agbado for example a lo soja lo won a fi kongo won agbado to je pe o ye kan fi sogi tabi kan fi se onja di eni iyato wa ninu seed ati grain
0: okay
1: te ba ti koko gbin agbado lakoko to je seed te ba ti fe tun gbin o ti di grain niyan igba mi won le ni loko ki o se dada die po ko le se dada to akoko akoko yen la npe ni first generation te ba tin lo si second generation elomi gan many generation lo ma lo I see the to wa lowo e la ma tun gbin la ma tun gbin la ma tun gbin o n ga ri pe to n ba gbin first generation to boy o n ri 8 tons ninu 1 hectare
0: okay
1: to ba se to ba tun tun gbin a reduce 6 to ba tun tun gbin a reduce 4 to ba tun tun gbin a reduce 2 se ri pe tin pada si agbado e de si de tin pada si bi to ti wa so gbogbo ru nkan yen la ni lati sise le lori iye la n pe ni good agricultural practice
0: okay
1: ti o ba fe didi practice ise agbe ni ilana to de oni o ye ko to ona to ye ko to mo man cancel awon agbe oni tomato e ri pe awon tomato kan po lo jansin soro soro bayi awon iya oloja e man pe ni kere wa be na le aderi roya to duro ore so iya to to wa na to ngbin kere wa yen atawon to ngbin roya yen oni owo seed tori bo se owo seed oni iya to to wa nbe because be se pale fun kere wa na le ma pale fun padma tabi diver to ma fun yin good result
0: okay.
1: Because turnover iko kan won yato sira won kere wa ten so elete fe pare sira sare oko kan ko ma ti ko apere ta ba den soro nipa awon royal padma kankan yen te ba ma cover bi kekere bayi apere ti kun an awon eyan sin awon eyan to mo to to ni o e le ri won kan lo soja ton ri royal nle kan wa ni pe kere wa loku ta n fe ra because taste ni won yato kere wa ta n so e to ba ti poju a ma kan lo be ni elomi o te nde die ra dada so ara nkan ta fe fi da won agbe wa to tobi ton po ta ma ku won jo ton ma pon lati da won leko ni yen pe iyato to wa nu nkan te n se iyato kekere die ni owo te fe fi ra seed because ti ru kere wa yen ton ba ti gbin lodun yi won wa mu die pamo won sa iyen na tun ma tun gbin lodun to nbo so ko de mere wa fun awon fi pe mo ti save owo kan mo ti save owo kan won save owo kankan ton ba ni afiyesi ton de ton ni records to po nle won mo pe ko si ere ninu nkan ton se so ki nkan po ko la nso ki won de ma ma fara lugi ki won ma ma fara lugi iru tomato ti mo nso fun yin na nisin
0: okay
1: awon to ngbin won ni fi gigbe a fe gbe lele pupo nu ati jera ki wa no fe so eyin na de ni e le ri tomato to tobi dada nkan ti mo ngbin ni to dabi apple tomato to to apple wa ki e wa wo ko ma ko fe gbe lele ko ma jera ko le possible e fi gigbe e fi okun gbe gbogbo mi ta ma ri lori net awon eyan mi ma fi pe photoshoot ni ki se photoshoot o ori lo ori o dada ke gbin tomato ko so kan le won mi kikin kinu eyin gan ma dun te ba se toju esi na le se ma ba ti tomato ba tin ton ina by there to protect the flower to ton yen flower yen ni no ti mo so te ba ti le protect flower flower di seed ti seed na ba se a ma grow lo a ma grow lo a ma grow lo seed to de se na e try lati ma je ko jabo ji jabo yen la ma npe ni abort do pe ko ma abort tori to ba ti jabo ti abort ni we can call it abortion but most time in the short a ma npe ni ko ma abort so gbogbo oye yen ti en fun wa laye lati sise le lori oni ka wa bi kan lojo kan ka kora wa jo ka se practical gan ki se oro pe awanu class oko bi ta ti se ka kora wa debe ke everybody wo ke everybody ri
0: to ba je agbadun na nko
1: agbadun wa dada in US now they are getting 16.5 tons lori 1 hectare sugbon ni bi bayi agidi le ma fi ri 3-4 tons
0: kilo fa
1: practice wa lo fa te ba de oko agbado lohun yen gap won won tin gbe 15 cm by 75 cm nsin awa se nduro lori 40 elomia ni bo ba se scatter si on lategun se ma fe si agbado ni di kategun fe si te ba ti arrange bo se ke arrange ni last year mo gbin 20 cm by 75 cm this year mo fe ni yen fun dry season project am je lowo mo fe gbin 18 cm by 75 cm nkan ti 18 cm by
0: 70 cm yin paro alafu tin be laarin won 20 cm tele e fe
1: ko si 18 yes 20 cm yen o sise
0: okay
1: arere to po dada 18 cm no ma sise ta ba tin ni resources e je kin fi kankan se sample fun be se wa yi e le bi 100 bo ye constant la te ka won mo yen si ti kuku wa central kitchen wa everything wa se mo poko sen to ma bu yin pe e se bo 100 nigba ta won mo yen ba se ri be na ni ti ise agbe na te ba arrange oko yin dada in fact mo ba lo die die gan ni 18 ti mo fe gbin to ba tun se ma tun gbin 16 next year because the population to ma wa lori oko yen lori 18 cm by 75 cm a po ju eto wa lori 20 cm by 75 cm lo
0: se e ma mu te pro lo so
1: yes amawon
0: e wa mu
1: yes yes
0: oh
1: yeah this is 75 no compromise for 75 but compromise wa lori line 75 mi ni laarin okun kan si kan
0: okay
1: get you understand 75 mi o gbudo ye ko gbudo miss rara sugbon lori okun yen ati ko gun 25
0: okay
1: a ri nkan to mu wa a fi si 20 a ri nkan to mu wa awa fe se tinsin o de ma mu nkan gidi wa only thing to wa nbe ni pe te ba gbin 18 ti population e po e need more fertilizers
0: okay
1: you understand aha e need more fertilizers o fe da bi en to bi omo mewa ni onje to omo mewa nje ko ni omo mefa ma je bo se ri gele gele ni
0: e je aroju oja na ki a padade ba ba de mo fe ka wa si bi ege na pe ona wo ni a le gba so na lona to to to ye ni de ise agbe ambo

0: 0906204 meter 949. Number te le pipe wole unlele. Hello. Hello. Inyere. Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello, I'm calling, sir.
1: I'm going to go to the last week.
2: Oloselu kan lo pe wajo.
0: Okay.
2: Obirin ni o. O de ko wajo. Eyan la pataki kan lo wa te ba fun mi laye ki n daruko won, ma daruko won. Won de wa. In fact agbeno address lojo yen won so pon address any other person.
0: Okay.
2: Igba ton de n lo, won la won support eni to gbe program yen pelu reasonable amount of money.
0: Okay.
2: Ngba de de tun lo won tun so pe awon fun awon eyan to wa nbe ni 2 million naira wo moto.
0: Okay.
2: Won de gbowo yen sile. Eni to ko wa jo yen number 1 lataro dale. No pure water, no snacks, nothing. Igba ti eni to wa wa yen wa to lo. Mi ba ni kejo ke gba mi laye kin daruko eni yen.
0: Oda, e te waju.
2: Aha. Senator Sarafadin Abiodun Ali lo wa.
0: Okay.
2: Si program yen won invite won wa. Won de de won ba wa fun awa egbe tori mo ti se fun won ri won mo mi daada ton de mention ne pe mo mo eni yi bi mo se wa bi mo ti mo pa awon agbe ni mo wa ba with this person won de gbowo yen ile. In fact ntoju wa ri lojo ti mo so fun yin won le ni so tori eni na wa nbe igba to ma ku 2 million o fa awon eyan te ba ri bo se le wa bi eja ko te woju ko wo pe awon eyan to jo lo wa nbi awon eyan gidi wa nbi. O wa ni eto tenu ona gate tin ba tin fun yin lowo e ma bota opin 55,000
0: peni kokan
2: igba ta calculate 55,000 ti eyan to wa nbe yen owo to si pin o ti to 1 million ninu 2 million ti honorable ti senator gbe ile.
0: Okay.
2: Do ijo igba kokan wa mu fe pin pe ba wa da soro yi la wa mo pe ru e na ma
0: jade
2: le ni ba yin sin. So being yes she lost niye, kolong kusha noa. Kusin kota ribo, ba mu ma kusin nito sharafa di na biyo juwa di tibong pai.
0: Tibong
2: pai ah, okay. Imo yon to ti, mo imi gos text ti won, turi mo kwa ba mu
0: chama. Shubeni to be to kale, she bi are inyak benon.
2: Wola rawa ni o boy mi o mo da da openi ni. Igbata mo konsoro mo la rawa no ni, pe shubon a mo monto di balojo ye. Igbata ni koma soro. Iye gogo ni secretary bale agbe in council olohun mo pe obirin lo pe program ka lo mo ni ohun ni wa toro tin se ti pe. See that kind of a thing. So that is one of those things ti agbe n foju fina
0: tori teyin agbe ba tun jo n gera yin le gbe ba
2: o ife ile ti eleju mi gboro
0: e to tumo si pe bi joba gan ba nawo sodo iyen wa agbe na tun le gera won o pe oni e wa tun le gba lati je ko mo kan eyan agbe bayi won ta enikan na won ta ran
2: ko
0: ya
2: lo bo se ri niyan emi ni bi gbagbo pe bon se gbe fun yan ko ni ko wo eyan bi meta kan to ri pe o se dada e gba yin ni ke lo pin owo yi
0: bo ya se ko pamọ pe ke eyan agbe
2: e boya e je ka lo be
0: tori mo ro pe
2: e je ka lo be
0: boya kan si na pe e gbo bo lo
2: e jo te ba le ba wa kan si
0: mo
2: te ba le ba wa kan si mo
0: emi o gba pe o boya fe ko wo yin lo boya nsi npin lo abi won fe keyan agbe tun lo fun kan mi
2: e jo e ba sise lo
0: kini amoran yin fati joba teyin agbe bayi ile gan ti e ti pa moran bayi
2: amoran mi ni pe kan jo tori olohun lori oro loyin yo se pataki gan owo yen de kere ko se nothing ko se much ti won bo se wa kere to yen to ba bo sasiko se mo pe awa agbe ari lo. Next one to ba ma se kan jo tori olohun kan mo wo si tori nkan ti won ju
0: iyan akos
2: yes akos ijoba lo ni akos
0: ijoba ipinle oyo lo ni
2: yes awon no direct akos lati arrange bi igba ti pe iwo lo seto e awon bayi lo ma pin eyin ti select agbe to tosi.

0: ni lowo ni won funra won ni won toka si pe ki won wa si nkan gege bi baba mi si je baale oluoji awon oye yen le mi na wo wi pe ase looto ni ese ntaye omo ni dida ta ba wa dese ntaye to ba je pe isoro kan la ba ni ta ba mo kan keji ta ba fi fato ifa mo to wa sona eje ka woru bere te bere eje ka lo sinu oju odun fa kan owon ni lowo otun otu a lowo osi a si ton le pe ni owon ni elejigbo ifa ni korohun gbaja aso efan adia fun orun mi la baba nlo re to loro kan ebo ni fa mo re ni ola mo se lebo orun mi la lo to loro kan ebo ni fa mo re ni ola mo se lebo ti eyan ba ma mu bo ese kan nu odu fa owon rin otu ayi ta ba da fun yan waja topon ba sun toye bala a so fun ru eni be yi pe ego odile ndaru eni be laamu latori iran kan lori iran keta to ba lo ni lana ti gbalode nigba agba to lo oke okun to ba pada de afi to ba pada sori n to du fa nso itani ji ni odu fa je lati le to fi doke okun ifa ran exist nbi kibi ni tori to olon ni ta ba wa da fa ifun yan so fun ten wi pe irawo ni won ni dile won babalawo ni irawo o sa kan be ninu odile won o sa laso funfun ni won ko won obo isaimo o sa ni nda won laamu latori iran kan dori iran keta ko si nkan ti won le dawole lasiko yen to le bo soju e afi ti an ba lo re bo o sa dile orun mi la nlo lo re te oloro kan ibo ni fa oyinbo mo kan o fi keji o gba le alawo lo o nle nire lopolopo bayi ni nda fa si waja ti oyinbo odafa owon ni lowo otun otu a lowo osi oyinbo wa keboru bi oyinbo ba wa ko gbogbo nkan mere mere latoki okun wo nigeria loni awa omo nigeria a pati wa ta se a pati segbe kan ni oja oyinbo la nko wo le iru eni ti mu amubo en ti fa n toka nsi ni wipe aye re nfe atunse etutu ti oyinbo ru ninu odu fa owon rin otu a ti oja oyinbo fi gba le to fi gba oko loni to ba rele won import e ni to ba ri to won import e ni apere ti faya kiesi to pe wa sinu wi pe tiru eni be ba ti lo bo osa ti won ma bo ni dile won ko se ni to menu eni tadu ati ngba o asembe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo eni to ku die ka to fun en ti ma mo bo olodumare o fi yin mona
1: ni asem
0: gbogbo ona ta ba gbagbo pata sugbon egun odile ni ndaru eni yen laamu osa ti won bo ndile won kiru eni be o lo bo to ba je pe ru ese kan nu odufa owon rin otu atale lo ba jade fun ti ru eni be ba ti ru bo ebo re fin ebo re da ona re ola gbogbo nti mo tin bo nko ni bo ma ajo ti han tin se fun ti o sise kankan ti o si mo tokan yo wa pada ma sise la re tori pe odufa ko kan gan o ni akose re ninu oju odufa ko kan o leto ti e ta ma se yato fun kakan mu ewe ategbo kakan papo gbogbo tin da fun loni eni pada da toro je o owon rin otu a lodufa ti mo mu wa se ti gbo wa lale pe eni toro e ba ndaru eko toko wa ni pe ka lo bo o sa dile o se ni to menu en tadu ati ngba iru o adua ru eni be o gba oro re oni daru mo adegoroye ige adubi agbefagori ite luruko temi o otun ba wo general fun gbogbo le ibadan owon rin otu a lodufa ti mo mu wa si eti igbo yin lasale yi e laboru o e laboye e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
2: leyin to tumo si wi pe eni ti iru eye ba nbe leti aso e ko tu awon agba lo
0: olotu bo se rinu o se ni to menu eni tadu ati ngba olodun ni njo lohun olodun da gbogbo nkan o fi gbogbo nkan saye eni o se nto mo jo lohun to da lo eni olodun ba padu ogba la todo re ni
2: to adupe oju oni ti wa aboro na la so fomo luabi to ba denu e yo dojidi e ba mi so bi awon eyan se le ri yin
0: lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si oje gate e so kale lo ja oje ẹrin saarin ọjà bí wọn ti ń tẹ ní ẹgbẹ ọkadà òkè ọfà bàbá àṣàlẹ ẹ sọkalẹ lójú chọọṣì átàrẹmù ẹ ti rọ fi àkàntì fẹǹsì rẹ kara léhùn ẹlẹ́ńlọ lè bàbá ewé ń jẹ àdùbí wọn nà ká bẹ̀ sí ń lọ́ọ̀kan ẹ̀rọ ọ̀bánisọ̀rọ̀ mi 08032601411 tàbí 08053459223 adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko tini otun oluawo general fun gbogbo ile ibadan mogaji oluoji omo rin otua lodu fatima.

ogun leba ni won ba won kara le o be si re ka bo bayi ni won ba won keru ona ama ke bo lai mi tun re pelu fasa inu mi odo ni pe ki lale yi ni se la tun ko ra wa le kan ni radio te ti mo gbadun mi na ni

0: ama ki bola mo bo se ta e bo ba ti mo bo se gbe ka o ri wi pe ko ni ni ola
1: gbo African countries dey lu oba won so pe fuji mi
0: mo ba loju opo Facebook le se wa 32 FM 94.9 fe ye bo ba wa ku nbe ton mo lo soju opo YouTube le se wa na mo ba doju opo YouTube le se wa na 32 FM 94.9 ni bo Instagram and wa wo bi gbogbo e tan na ni gen gen gen gen gen e ka le ka bo sori eto eto bere

ṣe ti share dada e ma dawo ati fi like ile na loju opo facebook o e like e je rowo yin be loni ko ma kibola be ki si sana ni mo ti wuye fun yin to ba mo po fe ga laye o ni simi igbiyanju ngba kankan o ni fi gbogbo oru re sun o ba mo po fe de eyan laye o fe ma parodun egbon re pe boda o po bu ka ta kan 4000 lori omo koni jodo boda re lomo yoju si en ti se pe sele si be lowo tin yoju si boda re a fi yo o o ma kibola a fi ngbogo sati gari lo wa se eto wa ngo mi bobo be mo si ba won se be o wi pe ori ene kan laye o ti ga wa lule mbo won ti e ti ga na ebi won ni won ro ko mo bi ko ga yi ah aye yen ori be gbogbo soro soro patala le yi ma ki bola moju ba yin o e dori gbogbo awon ta jo wa nkan ni pata mo fi ma ipadi iyan mi dada o lawale are mo ke buye mo fi nkin yo te dori adebayo ti a mi o ogonu ogoni alubarika nu alubarika omo mo se ope lete dori lamburuki ya kila ti se mo kiyan ma si aye loju opo facebook se jo ma lo be mo ba se share na ni o ma fi comment ibe

0: iwo to si fe gan toju awon eyan ti ri ti a ba so fun o mi kale hin won be omo ya mi baba to wa da tan mo sun fanfan o opo lope lomi ti o wa bo pe sanu won ebi npaun laye ti eti do ni pe eyan se transfer de eyan kowo le eyan lowo cash en so fun pe gbogbo won ni onu ba won ba nu senji to ba fe lomi un ma ke bola ni o tun mu gba le oni ye won wo lo e wa bo nbu die nu todo re si to iye ni mo fi so fun pe mo sun o to ba ti ri gbogbo en to sun laye ko ni sun si waju ori to ba ti sun ni mo ntokan amo to ba sun to du okori
1: aja o je pa
0: ona ni to ba se pe npara odo afa abodo pastor
1: mo laji mo jidi mi
0: abi ba se npara bi kan ti won tin ba be lohun
1: akore de to do lo pe o aja o je pa ama laja sari
0: ti o so ni pe baba
1: aduke ade sari mi
0: abi ya wa woli ati rin bayi bo ni a to rin si iyẹ ni o fi tumọ si wipe iwọ naa o faye re tafara
1: oko ale aja le bibo
0: iṣẹju mẹfa ti kuro lara ago mọkanla.

ẹsi adada laughter house ni bi lori oke tente ma ko la la wa iyen e bari bari ba ni premier ni bi e ikani adarin pa eke osunu afali sewu ni lọlọwọ button ni fun sai erun gbe je ti po si pe soke

bandalai kibole. Ah, this is how long you learn, oh, liar this. Egba wani. Bere wani oga wani asuaju. Papa ti dobo lori bi 25 after. Wa ki bole je soju opo le fun yin yanja na. Ba ti se oju opo le fun yin yanja. Ka ti e kokko kira wa ku ile ka bo na. Ah ko to di pa wa jo ro papo apo yo ki pa bi obi apo. Ajajajaja o. Me ati baba yi lajo na tan bi le ba mo. Eh ba mi alaji Abdul Rashid ayede. Ajajajaja o. Mo wi le kan si mo ntenu mo fun o. Mo fi gbianju le ngba kankan. Le waju le. Eh bi ka jade ka mo wole ni to kankan le wi. Eh ko ba gbo ko ba to. Ama ke ba la mo wi lenu bayi lowa o. Awon ko ba mo dola lokan awon eni bi ni o wa.

0: anu topo oba mi da ko yonda re sinu ise mi ati
1: emi me ni
0: eni oba ba anu gba lori ise gba mo ti ati yo su tete si won mo ni abohun wa ko ni o ya to enu ona le re re re re re re ti a fe to senu ona le re hun eh anu to ti de sodo re ni gbogbo ko to ngbo loni ti won bo ti le nro giri giri giri giri elomi nbe nu won boyo ti fe wo lorin to lo ko ri o tolopa na janu kota amon gba ta anu fohun e ba ro mo ti so la anu ya ati baba to bi won mo nti won ri ka to so la anu o ya yi po mo je npe lale

0: sanwo felere olere to loko loki ni nbo lati gboro ilu Eko to se mi ma mi lokan oku agba won fe se lodun ta won yo eh lero temi na ngba na emi na ngba mo nbe tin gba ti moda moda be ni na wo ba ku bi ose meta won ni won ye ah ese ye ki lo de te fi le ye ese le ye be nke bu ye ri npe mi won mo gbodo ye mo ni won ye oni kilo de won ni alegbon won tin be America ni pe won bo ngbo won de se uru nkan ba leyin o on kokko ye na won o le so pe joba yi ni legbon won mbade di detegbon won de won awon jealous in christiani obonu awe awa muslimi alele odi be ba wo mi o da bi epo moju mai oni eh e ko lomo odi aje teyan ba ya wole nbi aji bola yen teyan nto lo ko to de bi alabede yan gba bi mechanic bayi dele popsi yin o le mi ni o ni ah e wa mu mo o lomo baba lona ibi masalashi baba layi yen teyan ba nlo na gugu gbadebo ah mo ni ora sa o ni sa ko ore le mi ati e lo ba nawo si mi mo wa remember lo pe gbadebo gbadebo ah ore mi to lo islami ki oni be ni fasulo mahamadi alawa lo foa oni be ni ah wo lo do lori ebi ololorun ni o oba ni elere to pe tele na won si ma pe layan so le bo nge ti elere bayi ah kapa mi lo wa eni e wa koro le baya papa pa mo ti wa yen kan ba ni wo ani yin na ma elere to pe tele yen ti nbo lati ko lo ma play fun wa lere oso eh ni to wa ba wa pe wa e ore mi lo ma play fun wa lere ale popo ta won ti won wa bun mi gbo tele mo wa wa nu committee family won gangan tolorun ba wa ni otana anu ni o
1: baba ala nu mi ni won ni mo ma
0: sun ba nu yan ba de ti fon na je won mo mo gbe fake life o baba lo ni gbe fake life ton lo badila ton fun 20000 joketa ton gboko jade awon free ndi oko e ba fi moto dara njo kan mo lo won yo mo ni aro po lo n ti sanu eni won ni olohun sanu re o ko ranu kankan gba fake life ni o omo ti an pe laanu o le ni jamba oko kan sele nbi kan o eyan to pare nbe to ye bayi ameni kan pere na lori koyo to ranu gba anu yen ni ko mo ko nu igbesi aye mi ati yo 22 after 11
1: modupe oluwa mi
0: oloselu mi e rowo ti o fi le poster ebo ni o ti e ti rowo ti o fi se jingu ti won ba kede e amo ba anu ba ti form gbo awon ti an be so ran de re bi kimi oni gba 10 million emi o ni gba 25 million emi o ti eni in ni o gba nkankan ama won nkan ba won nkan ba yin mo gbe anu fun ni sibe iru eni be yo si tun dibo yo wole

president ni a lo bi bayi bayi won lawon elewon ti won ti wa n bi bayi lati gba bayi si gba bayi e da won le je won ma lo le won won ranu gba nu o si re lomi ibi se to wa o ti ya o ni promotion ko ni ni eh ba kan ni won ko file e pamo ni oga mi ti e ba gbede bayi yo lawon won lati ni promotion lati bi 10 years seyin ton ni e lo ko file won wa jare anu lo bere me na ri gba lodo oko e pelu bi wa re o se da ton ti o le ko to ko mo ba soro pe ani oye mo orusomo yakile dojuk

0: owo odun yi dun lo anu riri gba na beni kan ni oran owo lowo to na o wa lo riran lowo eni je saanu mi olodun da kun ba saanu e da bi orin alaji sulaiman la o malaika ni leni je saanu mi tete ran si mi ma fi comment ibe ko ma dun o
1: iyen lo mu ka wa pe go pe
0: when tori tin da mu tin forun ah ti ba to ti je kun ba mo lese ba ke bala ke sa nu nbe omo mi lati kekere lo ti ra anu gba o to wo nu street bayi ni school bus ti o lo gbe o kan ra sigeti entrance inu ile won inu gate to ti ku ohun inu compound to ti ku to koja lenu gate ese bi meta ni o gbe koronu moto so mo tali ka ti ra anu gba o de lati school bayi won ti ba ko fufu ti o kiri le won ba ko fufu le kini me be won ti ba se rise elewele yara yara

Oh, ba mo gbogbo e ko yi o. Orile ede Nigeria yi. Eh, ani joba kan gba na ijoba ologun ni. Abo ni godudu yo le godudu moju bayi ni oke ni omo wo roro. Eh, roro ti omo wo keun. O wa lawon kan se ngba na wi pe bayi we won ti wa nwaju e. Baba buwa lu njo na jo keji won lo pari se awon yen tan yan. O gaga fora re kan sun ni. Eh, lo ma ran sara ilu si. Anu nla to fun. Mo si ninu ara awon to fe buwa lu we won, won ni kan be nu won gba na ti ye nbe laye. Won ni ti ya re ma salaye pe ke se loju won won se lagbaja o seku. Anu to ba fun nu aye da. Bayi ni eja se na. Won ni paluda bayi ni won ro ko paluda ni won rada paluda ni won ragbede ni olumoke. Afa ali. Me is okay.

robin mi ti o fine e se pa ko ton fine lasan ali yo bure wa tan yanyan ama ba anu ba fonu aye e awon ya mo ni ko re wa fine ju lo nti ari bi papa lagi bayi anu ni e mo yen ton mo se ti o ni customer.

0: wa ti Mr. Manchin ngba na ma loju opo YouTube le ise wa na o gbo edu kakaraka ni o e gbo mi sin to ni nbo la wa ta gbe npariwo ah alaji se fi ala o mo ma wi oni fuji ko si bi won se se laye won forin jo brush ara won legbe alaji se fi ala o lo ni ka ma pariwo ka ma logun ohun ko la nwi ane ka konrin to mo ya yi to mo gbon lori lenu ala o se fi wu le o ti gbo te wa gbo ta laye wi ilu London la ti n pariwo e sariwo wa ni awon je wa gbe awon ti e wa gbe de London kai chan like ye be mo gbadun re be sekere mi o ni jo parara la le yi ta fi sare lo sinu saje akankira wa ku le kaabo ni mo mama ya ye saje yi le fun yin daada la le yi ni o ori te ba lo ye wo daada eri wi pe awon ogene te kan mo lenu jo meta ifile tori wi pe beyan o ba ma muru lefu yen wa fun ra won awon kan kan be ti o ma se royi royi royi file loke yan te yan ba wa lo di okan file ba si adada love the house lori oke tente mo kola ni premier never ikoni adare pe ke osunu si ni yo mo wa tun wa bere lowo re wi pe o n bere pe eto wore eto eleyi yo mo saje dani to ba entertainment to kun keke nu e atawon oro to ni tumo to lapere eto eleyi lape ni tori ti pẹlu ololufẹ yin ore yin padi yin soro soro te yin laayo laayan asamu o ma kebala ko baba yin ke omo buru ti pe okan la bi ni eyan to bi meji ru ekan yonu afoku gore ti ja ti kwara laya ni showo te omo loju awon wula bere wo na wo salaye fun opo omo loju awon wula ni mi ati an ba npe wula bere lowo awon eyan pe ke won npe wula ba si adada o ma ji mekun o ma ji mo je nkan to le gun o ma fi pin bori e nku tu o ma fi la odun bi ka ma de oda bi ko ye ni sukusuku joju de re po mo je file mo gba ti e baby ba nsi adada mo gba ti e baby ni de ka jo to 07055 odometa 949 07055 odometa 949 08097 odometa 949 at the same time to le lo plus 2349062 odometa 949 mbo le shen feel yes condom now I start to be chere lowo any godu mako kwa ganso baba bossi baba mwa boyo le mando mwa konto ale ni chi odom mwa baby mo je soro ani mo ba chie pa di mi je hello. Hello. Hello.
1: Awa teacher.
0: Emma kale.
1: E kale o.
0: Aje aduke ko yi.
1: E pe to.
0: Olorun se wa dada.
1: Mo wa pa o.
0: Gbogbo le nko.
1: Mo ni tin se do mi o.
0: Ami Olorun ateyin na.
1: E ma tan ni eni kan o.
0: Ami Olorun, ami Olorun.
1: Aje se fem ni baje.
0: Ami, ami.
1: E ma be to bo.
0: Awa pelu. Odometa 949 hello emi mare lui sa
2: padi tane meme
0: e ma wo filmu e ti ri ngake mo ma e ja lo hello. Hello.
1: E
0: ma kale ma.
1: E ka taro bo so la tagbo ko jori.
0: Se wa rada.
1: Wa oke.
0: Gbogbo le nko. Kini se wele wele si yin la.
1: O se wele wele wa.
0: E si gbadun e dada. Oye jalo, e jalo, e jalo. Ani ni bo na wa ita ti pe npariwo. Hello. Ema kale sa.
3: Abdua baba nka duna ni.
0: Baba nka duna, se wa dada.
3: Dada la wa.
0: Omo le nko. Awa re o.
3: Eh ni si so.
0: Ami Olorun, kini ise wele wele si la.
3: This is one life, give her you bara yenu.
0: Ami Olorun baba. Emba. Oni baje, oni baje. Ejo. Hello.
4: Hello,
0: I'm going to. Hello, I'm going to. I'm here alone. You know, who can you ask to wear a jumper? I'm sorry. Secondly, and like you, eh? Ma? Boya yo, boya yo. Hello, oja, oja. Like it, dada. Boba, she like it, you share. Hello?
2: Hello.
0: I got Leo. Bye-bye.
2: I didn't know.

0: obere me nbe yo ma lohun obi beji o si bi beji ayayayayao
1: omo ni o yen
0: ba nsi are loju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e be na lori o loju opo YouTube wa ati Instagram and bo ba n debe je mo rowe nbe bi se ndun takaraka ati bi se nlo

se ndun mo yin ndun mi mi na e je ngba pe eyan meji pere si oma akebola ka wa se oju opo npa ka wa sare lo nu bi ta nlo gaga lale tori la ajo jejo ah eseye die olohun eseye gbogbo nti o ni je erunu se mo be mi bi ronu be lara ti mi eyin oni mo amo teyin o fi mo ronu yen mi o ni fe emi na si ni obe janikini yemi ni ero tori teyan ba ro obe ja yo run amo be ran akisi bi baba ile ro ati toki amo be ja e kan fi paper ba so akisa kan le fi mu port bayi leti te shake e papo e gbe sori na pada 070 55 odometer 949 08097 odometer 949 070 08097 odometer 949 +23 4 9062 odometer 949 bambo kale loju opo facebook kin ri dada mo salaye fun yin o afa ali on lo lowo button fun sa yo bi ma wa ri yin ke da mi lohun amo ma sa mo pe ko ta to ni ni se oju opo yi pa o wa nsisi ile fun yin o wa ti se pa ko ni pe rara asari lonu sa je yin

Yes, mo like yin. E ti je tero ba ni soro pe teyin kan ti mo wa mo lele. 07055 odometa 949. 08097 odometa 949.

0: Reform Minister. I can back with me, you will see. Moki bobo eyin te ba ni da se to yi pata lale yo ate to fe pe ti ora yi wole o ma ke bola mo se yin pele pupo o wa foruko gbogbo oga to die ka ko kon mo laye ki yin lale yi. Hello e ka le alo soro
1: ya fi ni ya de o fun
0: ni ta ki je warada. Ya fi Mary Adeosun lati Ido.
1: Then.
0: Daddy da.
1: Why so way?
0: One way. Where
1: ni?
0: Nigba wo?
1: Ope, when go program na le won fi lo way.
0: Eh se be jo wa papo na ni won to lo way.
1: Then.
0: Ta ba ti wa way won bo nu yara pada.
1: Then.
0: Won ni pada lo way abi won tun way.
1: Ah,
0: well, Asun
1: ni.
0: Esun. Then. Eji wa wa lori bed abi.
1: Ni ti wa nbe o.
0: Ajire, ajire.
1: Ani.
0: Ta ba ni da se to yesun pupo pupo o. Ito te tin gbo lati bi wakati kan abo seyin to eleyi la pe ni torin tilu. Eh, ni kan ni radio elero ami jiji. Ah, hello, en ti o pe gbeyin re o. Hello.
2: Hello, ma kidola.
0: E ka le. Sa?
2: O tuje tuje tawo kulo tije o.
0: E sa fi mi le ba. E se o, e se o, e se o. Lera mu ebe o. O le ni nkan kan si meji to fe ba mi so o. Be mi so ri 0705715614. 0705 6164. WhatsApp number, I mean. I'm about to do a Wednesday, Japa, the Lori, to wait up when you're going. Baba si tun suna ta lala ala segun lala laya shamu loruko temi nja Akinbola ni baba to bi mi lomo oko to se polohun oba mi loko lati lauli ma fun to si ne ki ma fi jeun ki ma fi mu ki ma fi ya ki ma fi ra ba soro lori ero ba ni soro ile kan si 0705715614 ali afa on lowo button e fun sa yo imole alaye la jojisi o ta

kan yo mi lu titi irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han kete kete ikani dati 2fm ndosu o le tente oba laarin awon okan ni dati 2fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni